0: Ogo ni fun Olorun loke orun.
1: Hallelujah.
0: Mo ki Olorun to ji emi ati iwo si imole alaye.
1: I salute the God that make you and I wake up to the land of the living.
0: Ah, ogbo mo mi mo pomo je.
1: He that swallows the child that does not kill him.
0: Ah, arugo ojo.
1: The ancient of days.
0: Odo igba ni.
1: One that never gets old.
0: Ajuba.
1: We bow.
0: Nitori iwo ni Olorun.
1: Because you are God.
0: Ah, gbogbo omo Olorun to ngbo mi.
1: All God's children listening.
0: Ni aaro yi.
1: This morning.
0: Ni aanu yanju e.
1: Is settled by mercy.
0: Ni ile aanu yanju e.
1: At the settled by mercy.
0: Leyin Monarch Luxury Hotel.
1: Behind Monarch Luxury Hotel. At Shapati Junction.
0: Ni gomo.
1: Along Gomoro.
0: Ni Ilorin.
1: In Ilorin.
0: Laaro yi.
1: This morning.
0: Ti ba ti kuro lori ikanni.
1: Once I leave this station.
0: Gbogbo wa ma jo pade.
1: We are going to be meeting.
0: Lati jo gbadua.
1: In order to pray.
0: A fe fi ogun ipinle bu.
1: We want to rebook foundational.
0: Sori loni.
1: You see today.
0: Wa ri mi.
1: You will see me.
0: Emi ati wo oju wa o se mere.
1: You and I will come eye to eye contact. And I know that as we come eye to eye contact, your battles are over. You will have testimony and you will praise God. Everyone listening to me, before I continue this morning,
2: praise the Lord. Praise the living Jesus. Mo dupe lowo Olorun ori oke. Mo dupe lowo baba wa anu yoju e. Eri ti mo fe so yi ni adura ta gba lo ni February uni Olorun se ogun yen ni ori aye mi mo dupe lowo Olorun ori oke ile kan si Olorun to ra mi pada kuro lowo iku se ri eri ti mo fe so yi eri ti mo mo t'Olorun si fi han mi pe ohun se lo oto ni so ti ba si jade mo ya la abara mu ri je o sele pe ni kan bi 14 years ago oni ogun yi ti n ba mi finra o sele pe mo ma n gbadura tele suddenly mo sari pe won pa spiritual realm mi e dakun eyin ni ba kan ba pa spiritual realm o furufu aye leyan gbe kiri ni nkan to ye so mi sale ki n gbadura ma ma lawon alakala orisirisi so eko la de n gbe tele asari locate wa si Ilorin bibai o wa sele pe ore mi kan lo ma n wa sori oke o wa lohun ti wa si bibai o sa wa so me pe ohun lo ori oke kan anu yanju e na n pe ibe mo ni side ibo ni o ni ni ona gomo side asajo wa mo sa darapo mo ori oke so fun iyalenu olorun bi daddy wa se ton wasu nisin bo se se iwasu lojo yen na niyan nipa gatekeeper mo ranti dada lojo yen gatekeeper ni spiritual realm nipa awon gatekeeper okoku so oro yin o ye mi mo sa wa dele mo wa nfe mi wa di pe kini itumo gatekeeper ti daddy so won de ti analyze so olorun sa nsi mi ni ye die die so fun iya lenu olorun igba ti daddy wa lawon wonu rin ajo 30 days mo tun wa wa si program ni time yen so ojo yen mo wa nbo mo ti wa de ibi junction be yen mo sa ri pe nkankan o fun mi ni orun mo sa so pe iwe mi to fe pa mi yi o le ri mi pa mo sa struggle mo de program njo yen igba ti ma fi lo ta fi gbadura kini e sa fi mi le so igba to tun di second day won ni adura wa ni ile anu mo tun kuro si lati bi ise mo tun wa si program ikoko tun sele bi ami lojo yen mo de bi round about to ofa garage moto okoro pe ta wo nibi round about yen trailer n bo moto te taku sodile ko de lo mo trailer de ti sunmo wa ha mo sa fe mi gbadura fun iya lenu olorun moto yen sa mu fu si waju ewu yen tun fo mi ru so awa de ile anu lojo yen a sa bere si ni gbadura oyo orin ajo yen gbopo mo confession ti e
0: tori ato ko wa
2: so pastor kan na wa won boya pastor do tun abi mi ran ti oruko pastor yen awon na sa lead the prayer fun wa lojo yen so emi na de wa ninu awe mo sa sora mi sa we fun 3 days mo ni olorun to ipe baba anu yanju e mo ni yo gba bi so a sa gbadura pelu itara lojo yen pelu last mi si to wa lara mi tori mo ti weak o ni mo fi gbadura yen
0: a sa
2: gbadura yen mo lo le igba ti mo dele o the final prayer ti daddy fe sure fun wa ton ni karo ororo wa mo tun wa lojo yen na won sa sure fun wa fun iya lenu ti olorun se patapata mo wa dele njo yen mo ti weak patapata mo wa ni olorun mo no ma lagbara baba so pa won gba we 30 days mo gba we ojo meta pere oni mo ti daku kale yi mo ni abe ri ti to bi re so emi sha pray mo ba sun o wa to nkan bi later wa bi nkan bi to 12 abi 11 bi nebo mi se bere si ni pariwo nu mommy mommy mommy awon gbogbo awon adiye te nsi lekule ma ti nku igba temi na de de lati program oyi ko lo seyin mo ri cancer ta gbe seyin e di yo me di e ton dale meji ako atabo won de duro segbara won bayi won de ti ku sibe bo emi o kan ti ase eniti mo kan wole lo sun bo igba ti lady yen wa to wa nkan le ku mi sa jade emi e kan so mi mo ni wo oluwa to ba ye pe emi awon adiye yen na lo ba ma fi re mi o ni jade so igba ti mo de lo seyin ti mo ra won keke yen mo tun ri kan ibi to duro si o ye sibe ko de le move mo oni kan kan sele tadi ye yo fi move kuro bi bayi mo ti lo sibi ton ma nsun igba ti ma jinjo keji mo ti ba adiye yen to wa ku soju window mi so fun iya lenu olorun ogun la ni olorun se fun mi olorun mo ma fa mi yo ninu ijoba okokun ti won ti da ojo ijo ti won pa mi tori awon ala ti mo ma la bi kan fun mi leran je loju orun bi kan fun mi loju oju orun orisirisi nkan won fi aisan se ri danwo to je pe ma se period eje oda mo se surgery danwo sugbon mo dupe lowo daddy ibi ton joko si njo yen na niyan ti mo lo fun kaseli daddy ni nitori po ogun ori oke yi anu yanju oro re
0: mo ti
2: gbagbo gba o dupe lowo olorun alaye
0: celebrate Jesus
3: hallelujah
4: amen
3: tori time wa mo fe ki gbogbo eyan dide kankan ba mi ki hallelujah meta si oba awon oba 1 2 3 go
4: hallelujah
0: Hallelujah.
3: Mo gbe oba orun baga fun anu re ti mo ri gba ni ori oke yi. Igba ti mo travel yen, won ti fun wa niwe nile, wi pe ka jade asanwo ni August, won fun wa niwe ni September. Won la won ti tale. Igba ti mo wa don mu wa o pe bawo la se ma se. Mo pe pastor be, mo pe boda ki, e mo ba mi wa bedroom flat. But see, yanu olorun baba bere adura ni February iran lowo na sa ntenumo bo gbe olorun ga wi pe olorun bo se ni o jo mi loju ju imoye mi lo bayi mo ti wa nile ara mi
0: ogo mi fata celebrate Jesus
4: pate o fun Jesus
0: kata ya mashia
2: praise the Lord
4: hallelujah
2: praise the Lord
0: hallelujah
2: praise the living Jesus
4: hallelujah
2: mo gbe olorun alaye ga olorun to ngbo adura mo dupe pe mo tu pada saarin awon ayan fe lene mo yin tori pe o so mi di alaye mo saare o ti se die ti mo ti wa si program mo sugbon pe mo le duro niwaju awon ayan fe lati ti yin olorun e alaye logo o dupe lowo re tori pe ko je ko ri fun mi bi ota ti seto re won seto gan sugbon olorun yi idanu o dupe pe ko doju adura ti mi le ma wa si anu yanju e sugbon nigba ti ogun yi de mi le wa o sugbon mo dupe tori pe o ko mi yo praise the Lord
0: hallelujah
2: praise the Lord

ni kutu kutu lasiko ogini ntin loni ojo kokanla ojo Thursday ugba yin omo olohun edide nle pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank ti Midiri Market gbagi titun ni lu Ibadan ni bulletin gun mi gbogbo le edide. This is another episode. Morning devotion for that matter. Gbogbo le edide le mo bo ni bi pepe. E je lo dupe lowo baba mi baba re. Gbogbo eyan ala Sona Church. E la ye se prayer dada si anointing oil atomi yin loni ni gbogbo Sona Church. Ni bulletin gbo mi bo le wa. E ma bo ni bi pepe. E je dupe lowo baba mi baba re. Oni majemu ewa, oni majemu anu. La lo kutukutu ni e kan mo bo ni bi pepe. Gbogbo adua ti mo fe gba fun yin o di dandan kon mo yin. We are still on the matter of angel as it wa lori oro angeli, but a le se nkan kan like oko ki anything fun wa lo nje ni wa asiko yi. A le se nkan kan like anything da bobo wa ni wa akoko yi. A le se nkan kan like dupe lowo baba mi baba re. E wa do bale wa kunle ni bi pepe ke wa gbe ope yin soke si pe oluwa ope mi pe gba ibi tawon mi lo ti won obo iwo loje nla be koja ki nde layo e do bale ke kunle ke ki ke jajo dupe lowo ajiwu bi okin dadi eyen do bale eni Jesu mo ki o baba mi to nbe lorun mo dupe lowo re fun abu mo dupe lowo re fun owo agbara mami eyin na kunle ni Jesu ma se mo dupe pe wo lo ntoju mi to ntoju awon mo mi melo ni ki nka ninu ore re melo ni ki nso ninu anu re ejo ejajo dobale ba se dobale yen kakan gboyin soke melo ni won so ara mi o melo ni won ka baba gbogbo Sona Church e lo si pade yin lawe engineer e pe baba ara blessed memory ki won wole kan mo.

gbogbo le melo ni kaka iwo to ba le dupe ni o momo to pe alabi ni awon alarojin le nikan ni momo pe wa e dide le dadi e dide le on ta kan mo so na ni o se baba o se baba o se baba e dide mommy ati dadi ajajo mo so nti mo so o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba enikan ni se n kan ni meji lani be ni sa e gbe owo yen lori ki emi mi mo ko gba ope mi ati e in the mighty name of Jesus gbogbo bi te ba ya loni kan geli pe mi o ma sin yin lo

0: angeli yomo ba olo iwo gan langeli an eje soro die ni pa angeli gbogbo yin te wa ni sona church ibi te ti say sunday yen na leti lo se service ni agbara eni to ni aye atun agbara di level sunday to nbo mo mo nkan kan to da mi loju eleda o ni fi ole gbogbo yin te register patapata fun bible school especially eyin fundamental class ti gbera so o ato ti wole pada and gbogbo iwo to si nbe lojo saturday ti nbo yi to lo make sure po wa nbe ni saturday ti nbo yi eje se bayi eje mu oro yen bayi
1: bangeli se le toto le pa odidi ilu run ti oba mo jesu to ba pase fun won pe loruko jesu eyan angeli e mo bo won bo niyan ma si so di ti won ofi sise fa won kan ati di ti won fi sise fa won kan ani e wa tun woju mi sa gbogbo eyan omo olodun te wa nbi awon angeli yen o jina won sumo wa in fact nigba ti mo bere si ye bibeli mi wo lati nu we genesis titi wo iwe ifihan nje je mo pe angeli gan po bi eyan se po ni angeli se po eyu enikan ni angeli mejila mejila iyan tumo si pe angeli po je eyan bo opo wo kiesi igba mi ta angeli ba pade e lona tori bo ti boye ele o ni mo pa angeli a bere si ye wo enikan ni sister igba wo angeli mo wa igba toro ba loju igba ti nkan ba daru tan igba ti won ba ni lo information lati fun enikan laju li orun information kan tabi won fe ranse pajawiri tabi ti nkan ti loju po kan ti omo eniyan kan ko le se mo ma wa bi angel dide eyin kan be bi to je wipe case to nla akojai o si pastor kan laye to le ran o lowo afi ki won gbe angel dide si o eke oluwa lo angel fun mi. Amen. Ani wa gbo ikilo yi nigba ti won ba fe lu angeli fun eyan ona meji ni o le wa bi alagbara bi akoni ko gbe iye wa igba mi si nbe o le wa bi mo se wa yi e wo bi mo se nbo yi o pade elobi o ti daddy mo ri yin o le mo je mi lori o tori emi to ni mo ri yen boya mo nsun lowo tabi mo njeun lowo oni mo ya ko ja loje ni isin no o le ba fili eni langeli fi ya body mi lo emi ni won awon angeli ta nso yen they are invisible ko si ti won o le gbe wo won le gbe ago bin wo won le gbe ago kun wo wahala ti wa nbe nbe ni pe to ba ki sara won o ti lo tan ki ye o to si and mama wa wo nkan to le ju inu osu kefa won ma po nta ki mo ni won ma se won ma po nta gan eni kan ni losu kefa nteyan oba mo leyan oni mo ni ana mo fi change kan sinu moto mi bi mo se wa fi sinu moto mi iyawo mi kan de emi wa nu studio o kan ki moto yen mole o si gbe lo ngba ti o fi de mo wa pe to si mo ni jo lo ba mu owo tin be nu moto wa o wa bi mi o ni so wo nbe nbe ni mo ni ah mo fowo be owo nbe nu moto mi o ni ahari awon meta lo si wa nu moto mo le leri tori pe ko si mo pe o wa nbe tele nteyan ba mo po wa olohun gbe eyan ni wa ti n ba so ti afi gba n ba n to so fun yin pangeli nbe ni bi te joko si igba nle to mo ni feeling igba yen ni opolo wo to sisi nti won o ba so fun opo wa n to si o le mo aje n pase kangeli o fara ho e ti gbe angeli mi. Ejoko sa idi to fi gbodo farahan ni ko wu oja re nbe lo re awon angeli bo se riun in to fi je pe n to fi yato won ma jowu eyan ki mo ni ma se to olohun fi wa so ga won a si lagbara to won o mo mo ko won si wa labe ni but to ba mo ko le lu angeli o le lo mo ran ti jo kan kan nu awon eyan si olohun wa ni sin blessed memory won lo gbadua ninu gbo bi won se wa ngbadua lowo iroyin wa kan won pe bi won park moto won si o le ti ji lo bi won se gbo po le ji lo baba ni yesu o moto temi eni ki ati e se bi baba o gbo ta ni baba ba dide o ba ko ju si bi pepe o ni baba baba mi o pa wa angeli mi mi angeli ti nba mi sise mo oni ki angeli mi wo ti won fi ji moto mi ẹ̀yìn pé gbogbo àdúrà tí wọ́n ń gbà lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìṣínú gbò bí wọ́n jí àwọn ọmọ lọ áńgẹ́lì mọ̀ ọ́n sí wọn. Àwọn ìmọ̀bọ yóò lè fi agbára ṣe àmì ayọ̀ rẹ dé. Ẹ kígbe ayọ̀ mi dé. Ẹ kígbe dáadáa ayọ̀ mi dé. Sídánsà. Ẹ wá pé tí mo tún fẹ́ fi kun áńgẹ́lì rẹ yára ṣiṣẹ́ jẹ lẹ́dàá rẹ lọ. Kí mo wí? Áńgẹ́lì yín yára ṣiṣẹ́ ju kí ni lọ. Wọ́n ti yan ẹlẹ́dàá rẹ jẹun danudanu lẹ́yìn ọdún márùn-ún ẹlẹ́dàá rẹ lè méjà. Bọ̀ láàrin oṣù kan áńgẹ́lì rẹ lè jà tó o bá kọ̀nsọ́ọ̀tì ẹ̀ dáadáa. And that's why tó fi jẹ́ wípé màá sáré sí ojú yín áńgẹ́lì ọgọ́yẹ rẹ lẹ̀ wọ́n á wá bá ọmọ èèyàn. Ẹ kíyèsí ara tí n bá láńgẹ́lì ọyọ̀ sí ọ mọ́ retí ẹni tí ń fò bọ̀ bí ẹyẹ. Ó lè jẹ́ bọ̀dá rẹ tó ti rí lọ́jọ́ tó pẹ́ á kàn wá. Bó ṣe wá yẹn ẹ̀ẹ̀kan tó rí mọ nìyẹn o lè mọ́ rí mọ́. Ó lè wá ní ìfọ́mọ obìnrin kan tẹ́ ẹ mọra á kàn mọ kọjá lọ. Áńgẹ́lì lè wọnú mi tí mo jẹ́ pásítọ̀ yín a ní mú ọmọ ṣe nǹkan báyìí fún mi. Irú ìṣe yóò ní mo ní ò ṣe tó rágbára ń bẹ lọ́wọ́ wọn láti kàn pa. Hallelujah. Màá fi oríṣiríṣi ibẹ̀ hàn yín nínú bíbélì. A wà jọ gbàdúrà ẹyọ kan péré láàárọ̀ yìí. Ẹyọ àdúrà kan. And ẹ mọ̀ ráwọn èèyàn tí wọ́n mọ̀ sọ testimony. Wà á mọ̀ sọ testimony. Wà á sọ testimony along that line. Ẹ lè jọ wọnú ọkọ̀ tó ṣe bí lílọ bá wọ ọkọ̀ kì í ṣe bílí o áńgẹ́lì ni. Áńgẹ́lì a máa táṣìírí tí ó jókòó tí ọba ìtẹ́jọ́ rojọ́ títí. Ìgbà Jésù bá ọ̀nà kan bẹ tí wọ́n ń pè ní Emmanuel. Jésù sì bá wọn yẹn rojọ́ títí títí lẹ́yìn ìgbà tí Jésù jíǹde tán. Wọn ò sì mọ̀. Jésù wọ́n bá lọ. Wọ́n sì jọ ń sọ̀rọ̀ títí títí títí títí títí títí. Kódà wọ́n délé ìbúkà ń bá wọn fẹ́ jẹun. Bí wọ́n ṣe débi tí wọ́n ti fẹ́ jẹun báyìí. Wọ́n ní ó yẹ jẹun. Wọ́n ti sáàbù ń kálukú. Wọ́n ní Jésù sì ya oúnjẹ yẹn sí mímọ́. Bàbá mo gbé ọ̀gá. Wọ́n ní bó sì ṣe ń yà sí mímọ́. Ó nù lójú wọn. Àparẹ́. Ìgbà yẹn ni wọ́n sì yẹ́. Ẹni tájú oúnjẹ ń dà. Ó ti lọ. Wọn ò jẹ oúnjẹ yẹn mọ́ wọ́n fòdìde ni. Pé adáhàn àsolúgbàlà là ń bá rìn. Wọ́n sì ti bá rìn fún wákàtí kan. Tí áńgẹ́lì ọba fi orí ni ọ̀fẹ́ kó orí. Tọ́ba fi orí yóò jí orí. Ó lè wá ní ìfọ́mù ẹnìkan tí kàn rìn lọ lójú títì yóò sì páàkì lẹ́gbẹ̀ẹ́. Ó lè sọ ọ́ báyìí. Content creator ni mí. Tí ó tún sọ tí èṣe fúnra rẹ̀. Wọ́n kàn ní kí n gbówó ìfún ọ ni. Gbà. Ó dì mọ́ bàbá ọkọ mi. Ẹ fún mi nọ́mbà yín. Yóò sì fún ọ nọ́mbà. But nígbà ọba délé oṣù mẹ́wàá lónìí. Ọmọ try rẹ̀ tì. Bí mo ṣe try nọ́mbà áńgẹ́lì tó kọ́kọ́ fún mi lówó nù jọ ìtì. Mo sọ fún yín mo kàn wà nù ilé náà ni. Níbi sọ́mọ èlé mbẹ́ yẹn ni mò ń gbé. Èmi àti ìyàwó mi lájọ wà nílé láàárọ̀ yẹn ọjọ́ Monday or Tuesday. Bẹ́ẹ̀ ni mo kàn gbà láti nínú fóònù tan ná sọ́bẹ̀ mi. Bí mo ṣe gbà láti yẹn kánná. Mo ní hello we speaking. Ó wọn ọmọ fẹ́lẹ́fẹ́ obìnrin fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ kan ní hello pastor. Mo ní we speaking. Ó ní ìyẹn kọ́ ló mátà báyìí. Ẹ mú pẹ́ẹ̀nì yín. Ẹ kọ password yìí lẹ̀. Mo ní password for what? Ó ní just do what I say. Mo bá mú pé bẹ́ẹ̀rù mọ̀ sáré mú. Ó ní ẹ̀kọ́ ní slant form kẹ́ tó lọ ló ní straight line báyìí. Ẹ má kọ́ báyìí ẹ̀kọ́ straight gbọ́rọ̀ báyìí. Kẹ́ ẹ máa fi hyphen sí iwájú. Ìn lè gbàgbé statement yẹn. Ẹ fi hyphen sí iwájú dash dash dash. Mo ní kíni kí n kọ́ ó ní kọ howlat. Howlat ní wájú ẹni tí màá kí mo tiẹ̀ fẹ́ gbà lọ́rẹ́ tí màá fi pé ọlọ́run búra. Mo bá mú howlat. Ó ní eight tó ń bẹ́ ńbẹ̀. Ìn tó túmọ̀ sí rè. Ha tó wà ń bẹ̀ ó sì spẹ́ẹ̀lì ó kọ ara rẹ̀. Ó ní howlat ní kẹ́ ẹ mú lọ sí báǹkì tó ń bẹ ní ìdí àpẹ́. Password tí wọ́n bá ti ní kí n password yín ẹ nà sí wọn ẹ lọ fi gba owó yẹn jáde. Ẹ wá ní sùúrù mo ní kí ni mo ṣe fún yín kí n lè fẹ́ kí n ṣe fún yín kí n lè gbàdúrà fún yín àti pé ta ló lówó ó lẹ́yìn lẹ lówó. Mo ní kí lè fẹ́ kọ́ lọ́hún ó ṣe fún yín ó ní mi ò lógun àkànràn mi sí ọ ni. Now ẹ ní sùúrù mo ní how old are you? Ó ní I am 26 years old. Mo ní where are you calling from? Ó ní from Jamaica. Mo bá mo ṣe bí ọkùnrin. Mo ní ẹ wá èyí tàn mí o. eyan tan mi o eyan ki tan mo ti share testimony more than 1000 times eyan ki tan mi o en ba tan mi o tan rare o mo ni tori jeje mi mo du e o re o kan court ni mo ba so boju ti mo ni mo fe sare lo si bank mo ba lo si di ape eyan le gbowo ti oni le sun egbo ikilo yi gbogbo yen wo mi gbogbo woli na ko lo le gbogbo woli ko ni kini gbogbo woli ko lo le so mo ba mu owo dele ngba mo gbe dele mo ni je wa po mo ni isin ki n dupe lo re pe mo ti gbowo de o mo ba call the same number the number you die is in draw ah mo tun nu the number you die ti gbogbo ojo yen mo n try re ngbo di ojo keji mo tun try re ojo keta ojo kerin ojo karun mi de bi owo mo n wo pe kin lo de igba to pe ojo mefa ofo na ni osu kini lo osu keji lo osu keta lo osu kerin lo nigba to di osu kefa ojo ti mo mu mo ni je wa tun try number yi mo kan gbo ni se eyan mo try number angeli ni na wo e kin bi gbogbo agbara gbadua mi mo bo se se iwo to ba le se ami angeli oluwa be owo
0: gbogbo eyin te wa ni sona church ibi te ti se sunday yen na le ti lo se service ni agbara eni to ni aye atun agbara di le fun sunday to nbo mo mo nkan kan to da mi loju eleda oni fi ole
2: baba mi e ka ro o e ka ro emi na le ri o baba mi lati 2023 mo tin tele ipe yin lati lo iko oruko mi ni abosede igba ti won introduce ipe yi si mi mi kin si eni to ma nsa pelu mi mi kin si sugbon ajo kan mo kan bere si ni go to Facebook mo se ba ipe yin pade niyan mo wa wo bi te tin ba won okunrin soro da won 2023 mo ni ah pastor yi ma blunt gan baba yi blunt o anu o disciplinary ani baba yi o ati jo yen ni mo ti wo pe ah mo like baba yi ni mo tin tele ipe yin mo dupe fun eko te fi nko wa papa julo lori ore majemu ati jo te tin so re majemu mi fi sere mi fi sawe wa rara rara mo so temi mo so ta won mo mi mo so toko mi ati gba yen ah aye mi yi pada mi rahun owo mo ma make sure pe emi ni mo koko so re majemu yen ke to fi pe sita mo dupe lowo yin gan baba mi ni 2024 ni October te so pe a ma ri owo ah baba mi mo ri owo bo tile je pe mo ti send testimony sugba egbe mo ri owo mo dupe eyan kan fun mi ni $200 mo dupe iketa ni pe omi ta se omi mewa yen mo dupe lowo olorun fun ise iyanu to mi yen se ninu aye omo mi tori pe igba to omo mi o ni exam online exam to ni yi ah o bere si ni jaya sugbon mo wa ni oke ko lo we ko mu omi ko fi para omo yen ma fomi yen para ninu awon 24 awon merin na mu ninu awon merin to mu omo mi wa lara won bo tile ye pe o bere si ni ki result yen to de wi pe ah oun si ibere kan awon kan de gba awon to gba ibere yen gan mo mu obo mo fun ni daniloju pe olorun ma jemu olorun ore ma jemu ti mo nda ko ni doju ti mi tori baba mi so pe ka fi ore ma jemu siregun ati papa julo omi yi o ma sise iyanu o wa lara awon merin ti won mu mo dupe o baba mi omo mi kan again o ni issue ni school sugbon mo dupe lowo olorun pe olorun eledumare o clear e nipasẹ pe yi baba mi mo dupe o eni fomo sise ranse eni faya sise ranse o mo n gbadun pe yin e se gan ni mo dupe thank you so much sir
3: oluwa ose o
4: oluwa ose fun mi o baba
5: hello baba mi o angeli o ti be mi wa angela lafia o te be mi we ni 77 ta se yi o tori pe ti ko n du mi lati odun to koja o ti po odun ko bayi te ti yen n du mi to n pari yoyo eti mi o ki ni simi bo se n du mi niyen mi ki n gbo daada mo awon omo mi ma n so pe ah mommy mi se fe di olorun ma je ke ti yin di o mo n gbadun eti yen to ba ti ku die o ma n du mi to ba ti du mi to ba te ya ko ma fumile to ba ti o ma to pada be ni mo n ba yi titi odun ko tori eti yen nkan to fa eti yen to ti n du mi eja lodun to koja mo lo sun enikan wa pe mi lo ogojo oru lo pe mi ni mani to pe mi lo number ni no number lo fi pe mi mo wa se ilu voice okure ti mo fe gbe ilu yen e ko ti mo gbo pe ilu mi gbo le meji mo sa n se ilu ilu ilu ko da mi lo mo voice e ko ni mo gbo ilu to jo voice okure ati igba na mi se tara mi mo ti mi o balance mo bo se n di mi ti ti on pa ruwo yo igba na ma gbi po ojo nro leti mi mo dupe tori pe emi na mo ti ri itu sile angele mi ti tu mi sile o angele ti angele pe yin o to wa tu mi sile lowo lowo lowo yi mo ti ri angele alaafia mo ti ri angele iwo so mo dupe o mo lore o mo juba re o tori ti mi ti wa na alaafia bayi tori igba ta n gba awe 77 yen mo ni olowo pe dekule papa mo mi so da angele iwo so fun mi o si angele yin o si ra angele iwo so fun mi mo ri iwo so gba mo dupe o mo lore o mo te gba iwosan ni 77 ta lo ta se ni gbagi mo ti gba iwosan nbe lowo lowo yi o mo dupe mo lore o e se baba mi ma da gbogbo ogo pada bi jesu
0: gbogbo eyin te wa ni sona church ibi te ti se sunday yen na le ti lo se service ni agbara eni to ni aye atohun agbara andi 11 sunday to nbo mo mo nkan kan to da mi loju eleda o ni fi ole
6: baba mi mo ni testimony o testimony temi na jade ninu osu June 2026 my testimony has been coming ever since I have joined this commission Timothy join ijo yi Comfort Life Mission International lolorun ti lo ti bere ti ni yo si mi to ti ntara si mi emi ni omo yin o lati ni Ikorodu Olubukola Konde ni 2024 ni mo ti se testimony bo because lot of do not in March ni mo ti be ni mo ti join ni pe yi March 2024 yin Olorun fun mi ni ise ti mo ti wa lati 16 years Olorun fun mi ni 2024 ti mo join ni pe yi ojo osu meji ti mo join ni pe yi Olorun lo fun mi ni ise na iye ikini elekeji lati gba yen lo Olorun ti bere si ni gbe owo wa si oke to je pe nibi ti awa gan ore ti anu dide fun wa ni 2025 Olorun ku continue pelu ise ninu aye wa o tu ko ile fun wa ile ti a ti ko ti lati odun mokanla a ko ni yen delintel for 11 years ni 2025 Olorun pari ile yen a ko sinu ile yen ni 2025 nigba to di 2026 a n lo mo Olorun ti o di ninu pe ina Olorun se o se moto kan bo mo se gbadura pe moto yen o temi Olorun mo ni Oluwa give me my car December last year ni mo ti n so fọlọ ki lori ijise tele ni mo ma mu fun Olorun eleyi to ba tun kan ma tun so pe Olorun eleyi lo tun kan e wa se fun mi and God has been faithful o se fun mi o nigba to di December mo bere adura lori moto yi nigba to di March 77 ni mo ri anu gba because joy yen wa from within e ti so fun eni ta ba kan dede ri pe inu wa n dun tinu wa n dun ta ko ti eni ti o ta mo di gan wi pe ka ma reti iyanu iyanu yen di nigba to di Monday ni won wa fun mi ni testimony yen pe Olorun connect wa mo eyan kan labo to fun mo to mo eyan wa kan labo to ni pe ka ma worry o wa gbe moto wa fun wa lo ni imo pe moto ile de bi Arabian wada ni mi mo pe a le ko owo yen jo baba mi mi mo pe a le ko owo yen jo leni we were able moto yen de ni June yi o de sinu ile wa mi mo pa le ko 13 million plus jo ka le fi ra moto ah Olorun Olorun ojiji se fun mi o mi le toto mi le sore o je ki enu temi na toro ni ninu idile mi o je ki enu mi toro emi na ko bi ninu le sugbon mi ijo akobi sugbon leni won ni won ma ni da ti wa consult mi ko to di pe won se nkan kan ninu le emi na enu mi wa gboro emi na ti wa le soro ninu le ah baba mi oju oni ti yin mo dupe o fun gbogbo adura yin lori aye wa o n gba fun mi o n gba fun oko mi o n gba fun awon omo mi mo dupe o nitori pe lara aro ta n connect pelu yin e je ko su yin e je ko re yin mo dupe lowo yin olorun ma bere si ni gburugburu yin ni agbara. God will continue to renew your strength. He will continue to renew the strength of mama. He will continue to renew the strength of your children. Loruko Jesu.
2: Thank you sir, thank you ma.
0: Nah, I want testimony yai bi se so pelu ayo. She was talking enthusiastically. And you're going to get into the soto yaya. Me and say, man, share testimony. I love her testimony. I love your testimony, ma. God will bless you. Hey, you want to know? You want to be an you want to be an Angelic? You want to be an Angelic? But you want to be an Angelic? You see, you. Angelic to quere. Angelic to yibo bonti menu le pada. Koja de si o le kana. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost. In Jesus' name. Gbogbo le mo lo sori Facebook bayi. Ago mefa bo le pade mi. Isana yi ati anointing oil, isana e yo kan. Awon ti o ba nbe, won mo ta fi denwo. Gbogbo yin mo kan tun mu anointing oil re ati isana re e mu pade mi. Ma tele tin ba so. Follow the instruction to letter. This is the secret of the champion. A siri awon atayo lele ko wa won ti baba mi ologo ajobo ton denwo eje ma lo awon won won ni ida mewa oni ore gbogbo eni to ni ida mewa to ni ore oluwa se yanu laye etemi na pe yanu kan mi eje mama lo account number ile 19 66 38 73 19 66 9 1 9 6 6 3 6 3 8 7 3 Comfort Life Mission International Access Bank Bi yon basi wole elele 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank in ye Comfort Life Mission International ni yon tun beja di
6: Henni kani woli Ese bibe ni wola uka loni Iwe Sam 137 titi wo 142 Psalm 137 titi wo Psalm 142 o lala kabugbo meje jo ko po lagbaro na lala pari Psalm mami ejo mi o nkan kan be ta lo se lori Facebook loni o odekun ni e pafra nesi ti pade mi lori Facebook TikTok ati YouTube ma fi omi re sere o ma fi anointing oil e mu anointing oil te ba ni e sa Musa na yin a pade lori Facebook nisin eyin omo lohun ti won bi loni e wa kunle oni ni ojo Thursday ojo kokan la for that matter e kunle eyin te mark wedding anniversary yen e kunle ki so tele
0: mo nowo mi soke aye to da julaye oni ki olohun ko ji egbe lati sin lo to mark birthday re lati oni lo te mark wedding anniversary yin ki dunun ko mo subulu ayo e o serere gbogbo eyan mo olohun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080-88-71-65-66 080-88-71-65-66 Send the message in Ire Atanu God bless you.
7: Ni gbogbo iseju ati wakati le o fi ma gbadun ojulowo awon eto ni ile ise ti wa ko si asadanu ninu awon alakale eto ni ikoni ti eti mo bi eni mowo Diamond 88.7 FM e lo fokan bale bo ba je leka ere idaraya ifikuluko leka amuludun ere onise ati awon ori aladidun fun igbadun ti yin nikan ni o Diamond FM Ikoni tonton, nyeri, nyeri.

ari woli ko kinede wolu woli o kinede wo ilu baye oni se ko si problem oni alafia ni e wa si bi ebo nigba to ba de bi ebo lo ba ya idile jesu sememo pelu gbogbo omo ti jesu bi tori oluwa ti ni ohun ti ko saul loba saul de si wa lori oba lowo lowo ko de ti ku ba oluwa ni mo ti ri je tele lo yen lumi but no omo jesu mo ti fe ri oba nkan to wa sele re o bi oluwa se soro fun Samuel na lo se be wo ororo e ma lo sibe ngba to de idile jesu oni jesu pe gbogbo awon me jade akobi eda eliabu lo kokko jade o jade siwaju samuel

ẹni kan sa ma wa family yin ti o da bi pe o na lo tun gbe pẹli die se pe top anybody ba me so to ba ile de e da keni to ba ni ba se selele wa ni we nkan to so na

0: aku ojumo ni o ni ni ojobo ojo kokanla ninu osu kefa odun ta wa ye okuta to wa ninu odore ko mama pe orun patita o de lowuro to ni eto yin eto wa eto atupale royin ni kanin diamond 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara odo ti yin bo le se npe awon kan won ni araro awon semu mi bi koko ajimuni awon elomiran ogun ejere won tin ganu si lakoko ta wa ye awon segun awon rafe awon victor awon eri ogun Pero kare ta won gbelura lororo ise ti royin re o wo leti ke se panda tanka lawo ile bomi ni le badan amola labure ati abula ewedu ati ero gunfe ogun bani ni nkan bi ago mejo wuro koja ise ju beta taiwo adeyemi lo ko mi
1: igbo te ti gbe lunch box
0: oh nasiri oh nasiri aso lo wa nbe
1: iro mo se ro so
0: aso lo wa nbe
1: ninu lunch box
0: no lunch box aso ni
1: pelu kula
0: mo be change ni asi
1: what about to no cook abo wa si e la jire
0: o ku mo ni
1: ko ti a ba fi binu ju won ni ki ma paye o e ku de dias ko yin gbogbo ayi kaye te ti gbo wa lojumo to ni e lembe wo de ode abise dada alaba yin o e ko gbona tu palero yin o ma tu sogun be jajo mo yo mo atu palero yin odoro ogbode kankan kan bo ti ranjumo wa la wa na ranjumo ajo ma gbenu si gbenu se bo tin lo lo ni selense yo tukumu bi dodo e fa be ni o kipo bi salejo lofu e gbo baba tin juba yin eyin na ma mo mara bi goli ni o amejeji tajo popo ti o ti kipo bi salekun lojuma to ni na le ngbohun wa isimi olare waju oye wole lo ni soki
0: all right now ka te camera bi goli lo wuro to ni kan ba je awon wa the nation o wa nle lo wuro toni ponche yo fi kan le di cable were lo je be kin se waya na vanguardi on a straight line ni ati be lo lo wuro toni ola okay money
1: the nation bembi punching bembi leadership bembi won wo yara iroyin le se wa lo laaro toni o po yeye o
0: all right abaraja kobo sekere onika momo rabi goli lo wuro toni the nation onna momo koko gba mo lo wuro toni keke royin mi o wu ye ile america omugun garode lori ye lo wuro toni toni emi la oni yose ba se fe ori be na lori gangan ijoba ile america mo ti kede pe won ti ja opemi awon agbebon ti won fe to igba to je pe won wa ninu iko icc won ni awon afurasi won ton ja agbebon won so se ni ile nigeria wa fi de mule bi pe igbesi aki olede lori igbianju ijoba ile america ati ijoba ile nigeria lati di pe won deko igbesumo mi lori lede ye gege bi akojade kan to lede lati owo eka oro ologun ile america ati ile adulawo o mo we pe igbesi ohun won ma se ikolu to nipon se awon irinse awon agbesumo mi ohun papa julo awon nkan to lo ati so se won a fi de mule won ni ewo access e meyebo lapo ni asetan ati de pe akan egun eyin awon agbesumo mi dinese ni lo wa to ni ola
1: ok mo ni eni pe o ti dake olohun gbagbo yawo o di wo ninu woro yin vanguard to jade lojuma to ni kini won wi kini won so ni gboro aye bo tin le la wa na tele legbegbe won ni ile igbimo asoju sofin le wa nigeria ma ti se tan o lati dibo lori abado fe leyi to ni se pelu idasile olopa ipinle pelu bi oro eto abo bi kini on bo se ngogo se ni tibuto ro ile wa nigeria to si ri wuge uge to gata o injo je mo pe ile igbimo asoju sofin orilede wa nigeria no ma ti se tan ba yo lati gbe igbesi ake lati dibo lori abadofin yi to pe fun sise idasile olopa ipinle nitiritoro orilede wa Nigeria gege bi igbese kan gbogi lori atunse won atuto eyi to nde ba iwe ofin le wa leyi to nlo lowo lowo won ni igbese on ko seyin ati wo ojutu lai lai si oro eto abo eyi to ri wugege tikini ohun to se fi gba gbogbo jimi ma lo

0: ojumo o gege bi iwe iroyin vanguard bo ti sere e laaro otun ni won ni nigba ton soro saaju ijoko ilegbimo asoju sofin lewa ohun leyin ti o waye o ni oni gangan tin se ojobo nilu abuja en tin se igba keji abenu gan ile o iyen benjamin kalu o je ko di mimo mo ti gbo subara bande fun gbogbo awon ma sofin ohun lori igbiyanjo ati dari pe kini ohun o mo mu yesi dele dele o ati lati sise to ohun to ni se pelu sise idasile olopa ipinle lojuna ati ri daju pe gbogbo ohun to ni se pelu oro eto abo to ni buge kini ohun o di afiyin tegun fi so to si jerodo lo mu mi rawrawo o be balance re abi lo ni shoki woske yewo vanguard lo seri e laaro toni elejire
1: all right lo wuro toni punch o mo mo gba mo lo wuro toni Tony dugbe dugbe Tommy loke eko mo sen to mo bi ti yo pada wo si ekan egbe oselu alatako African Democratic Congress ADC Kenneth Okonkwo o mo si crede awon eri papa julo to je ibara ni soropo lojoko WhatsApp to fi gbe esun re nidi wi pe a ni omoye fun egbe oselu NDC fun ipo are Peter Obi ati awon ekan egbe oselu awon kan won mo ko bo be lowo awon eyan to fe dije fun ipo Okonkwo saju fashion lede pe obi ati awon eyan jankan ninu egbe oselu NDC ni ekun edebo ila orun gusu de yi south east won ma gba owo toto million mewa naira se million lona ogun naira lowo awon eyan to fe dije fun ijoko ni legun asofun le ye ati legun mo asofin agba lori lede ye lati di pe awon eyan won ganu si gege bi omoye nigba to fi awon eri on lede oko Onko omo phone e de pe ehe agbo sago ti fi esun lede we pe e wo awon omo egbe oselu ADC papa julo tan tele Peter Obi won bu wo lu pe kan san wo o wa tenumo we pe e wo lo tani ani won ganu si owo popo e to ni won gba o tesiwaju e pe oro o ti fa fanfa papa julo ni eka oselu punch ni oro teni ola
0: elejire agba kan ko lohun o sa anuma ni o wo ninu wero yin tribune to jade lojuma tun ni ofere gege won ni ailaso lorun paka te riun o mo tun apero fun mi riwo lori ohun to ni se pelu oro eto abo leri tori wugewuge nile wa Nigeria kini ohun ko tutu debi pe yo ni o suke sise dasile olopa ipinle moko ni ojutu o dipo be e je ka se atuto ohun atuse awon eka nje ka leyi to gbe isako so ijoba ro emi ko mo so be agbejoru agba kan lo fun kenke oro siburo yen yen SAN agbejoru agba nile wa Nigeria ta mo si senior advocate of Nigeria Jibril Okutepa ni o ma ti jade si bombo o bi o ti fun kenke oro siburo aye o salaye oro oni e fi wo eye wo loko kejeji bo tin lo la won na ganu si o oni ohun to ni se pelu abadofin to ni se to pe fun ti se idasile olopa ipinle o lo se se o ko ma mo ojutu lailai boro eto abo leyi to nfojojumo jimi ma lo lorilede Nigeria oni dipo be afika koko ri daju pe awon oloselu won lanfani lati tojubo awon agbon yi to se koko ninu isakoso isejobo orilede Nigeria nigba to nsoro won lasiko to nkopa lori eto kan lori eto television kan iye ti won ni iroyin o te iwe iroyin tribune lowo Okutepa o tesiwaju ninu oro re bo ti salaye oro lorin kini won oni opolopo ipenija loloko ojo kan leyi ti onko ju eka eto abo orilede Nigeria oni kini ohun lo mo waye o latari ai ni ayo kan toto eye ton ti odo awon adari wawo oni eyi gangan lagudo musa logun kasimu ni ibada dipo ta fi ma forede logun pariwo tatata wipe a npe fun sise idasile olopa ipinle emi ko nbo so be o jibril Okutepa lo fo kenke oro siguro aye o gba balance re lo ni soki tribune lo seri oro laaro toni elejire
1: all right the cable mo gba mu lowuro toni iwe iroyin ni ke se high tension
0: okay
1: yo won mo gbe lelegbimo asofin agba eleye to de labalaba to ba fini wegi awon danu na money egbimo te koto ilegbimo asofin agba eleye to wa ni ejanu bo se na owo lo ti pase panpe ofin kage meleki ariwa to de fe egba kan je adari agba le se ijoba leye to ni si oro epo robi NPC bo se kuna lati foran ni waju egbimo te koto ohun ti won tanawade awon bi won se nawo ile ise NNPC la be sakoso re igbese olede bi awon asofin ohun se bere igbese akin la de se agbeyewo bi won se nawo NNPC in 2017-2023 won fi de mule wi pe ewo ho owo ti a won wo wi pe won se mokumoku o ma le die ni trillionu lọna igba naira ko lo nsanu wa dikebu ni lowuru ato ni ola
0: gba ke iroyin gba lo tun lowo gan lori iko elejire je sarejo le ma papa pa bi ogan o di wo ninu wo iroyin tribune to jade lojumo ato ni pupo ninu awon oluwopo gomina ni won mo na o bitibiti owo agboju gbanu owo agbo fori sogana ton lo bi ogun billion si 20 billion naira o lati jawe olubori eto idibo emi ko mo so be ni o toro so na lo fo kenke oro gudugbe oro si buraye yi tin se oga agba parapata fun ajo amunitan ya danle rawrawu ta ma si EFCC eni ti se alaga titun se oga agba parapata fun ajo amune mada e to ngoguti iwaje banu nile wa Nigeria EFCC alagba ola olukoye de o lo ma ti fo kenke oro si buraye lasiko ti o se abewo sinu e lo rin ni ojoro ibe gangan lo ti fo kenke oro won to si so lojo egun oro na o ni iyalenu lo je gba bi pe pupo ninu awon ti won ni fe lati dije dupo gomina lori lede Nigeria ni won na obitibiti owo to lo bi ogun billion naira si 20 billion naira lati jawe olubori eto idibo be lo jawe aki wowo oni rufe igbese be lo le ma dukoko mo eto isejoba awarawa leyi to tun le ma tapo si iwa aje banon lasiko ti won ba wa lovis lo ni soke o gba balance re abi tribune lo seri oro laaro toni elejire
1: o already cable mo gba mu lo wuro toni keke royin mi waju ekan egbe oselu alatako ndc mo gbede lo wuro toni toni agbalagba jo bale kaun zoro yo mo pada katan sare to ba di gbasgbo sarike dixon to je adare apapo fun egbe oselu alatako nigeria democratic congress ndc tako aye soro kan to lede wi pe ki won mo dupe lowo awon ekan alatako to fe wa dije ninu egbe oselu ohun ni meto do bo 7 dixon nigba ton soro lori eto kan to aye ni ana ojo ruo omo ko aye soro be o wa tenumo wi pe awon eyan to ni ki egbe oselu ndc mo dupe lowo peter bi to jo omo yo fun pare lo to ru to nbo oni e wo awon eyan ohun lo ye kan mo dupe lowo egbe oselu ndc pa pa julo won anfani adara ko mo won be si de o tun fe dije labi asia egbe oselu ndc di kebu ni lo ro to ni ola
0: oda Adeleke yo lasiko ti won ni pe ipele eye to gun lasiko ti won se eto ipolo kini ohun o ma jagaraja nilu Ijebujesa ni kini ohun lo ma ti waye o ipaya nla lo ma waye nilu Ijebujesa ti o nbe labe ijoba ibile Oriade o ni ipele Oso ni ojoru lasiko ti won ni pe ipele eye ti won le gomina Ademola Adeleke te ma won ikan ikan awon sariki sariki eniyan leyi ti won lafani lati gun joko si o won ni kini ohun lo ma dede wo lule garaga lasiko ti won ko pa nibi eto kan yi ti won ni won se agbekale re lati lulu ati leyin fo gomina gege bi we royin daily post bo ti seri e laaro to ni won ni isele ohun lo waye o lasiko ti won si so loju egun eto kan ti won pe ni imole conversers initiative eyi ti won ni accord candidate kan leyi to wa lati ekun obokun ori ade iyen pelu mi olaje ngbesi leyi to se agbateru re kolon ko sa anu ni oriko adeleke yo o adupe o daily post lo seri e laaro oto ni elejire o
1: to ola bo se wa na gomina lo wuro oto ni ego ja wa le nsin sa
0: eh
1: ira ko to ja ta para de
0: fa soke
2: it's okay to make fun about it but let's have a talk

0: e ka mo pada sori eto yin eto wa eto atupa le royin ni kan yin da mo de 3.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara abara kejire abala lame to ka to le kan ja to ni kale ana ni omowe abdul karim jimo edun tun won je adari e ka hod ni won ni bi to tin ko nipa oro osu political science fasi to wa ni lo lorin ni ipinle kwara ko jimo doctor
1: e seun boya ki to ki awon ara le oda ipe boya pastor on fe gba lawani ni palace she we won yi
2: ka fe daniya kini kan be ya ba ko baba wa ago gudo mi le dada
1: e ya tu jo pariwo
2: elekan
1: se
2: leye to yi wo gba daniya ya awon mo lesa ilu lo ni daniya alaso kan ni awon lesa lu lo ni
1: ogbe ti ton gba kakiri agbaye o ti ta mi gbora ko ni di o akaro
2: e seun ga to elejire ja mo kini ohun papa pa jo won ni ke tun se royin pe ilegbimo asoju sofin ile wa won se tan lati teka dibo lori abadofin to npe fun sise idasile olopa ipinle pelu bi oro eto abo bo ti ri wuge wuge e bi royin ohun bo ti jade gamboro ni enikan ti se agbejoro agba nile wa Nigeria ta ma si Jibril Okutepa ona to jade o o ni egbo sise idasile olopa ipinle ko ni ona bayo dipo be o ye ka mu atoto ba won e ka nje ka leyi to so ijoba ro ni e gege bi iwoye ti e ba wa so mejeje papo ojuwo leyin fi woro
1: e seun gan ta ba wo clearly ki se igba yi ni ta kokko bere ta agitate fun state police ifun laye colonial both western and northern region won agitate fun ipe for them lati pe won secure region si won an godo ni control security lowo on bere pelu native authority die die until 1966 ti coup sele ni gba to introduce unitary system ni won jagbo igba lo won to ka to re pa to wa gbe agitation yen ibere fun state police gba da ti bere new democratic dispensation in 1999 so ohun la n gbe bo didi gba ta gbe bo e so kisin to ni oni fun agitation lati state police unfortunately for us adi je kikini o fe bomo a lowo because security la fe lu won fun gangan issue to sele o ti fe de pe o fe beyond ti ifun ti state police to le yo pon o kapa
2: kile ri te
1: so awon to je federal both state both police ati ifun ministry gbogbo ni o di pe won o ri kini ikapa awon yi de ni pelu nti ojogban nipa
2: agbejoro agba
1: aha to so awon factors mi ti o ti wole to je ki both federal police at military ko kapa won iru awon factor wo ni bo sin so o ni pe boya motivation to bi ka fun won in term of training in term of pe ka ka ru won lagbara tabi kun ni equipment tabi ka fun won technological equipment tabi ka fun won won ni so yi yin affect won bilin ta si corruption na wa kaakiri te ba ra yi lati interact pelu awon ton sise ni ibayi won so fun pe owo to je ta won ifun ti federal government release awon oga awon fun awon lati ri pe ise yi wa awon leri imi wa ninu gbo more than 6 months o fe so pe awon oro gba to je alawansi won so bo ni motivation ti wa so iya to si pe ka ka da si police kale si awon state government yi si won ready lati finance won bo se bi kun finance won tun tun so won di pe bi am bi federal police ri so those are don se bi ka lu but oda ta ba ri da kale nisin not only for state police even local government police ta ba ri won da kale ta wa ikup won mo bi ka ikup won o se se ka ri ije ona bayo ni le oro security to n face wa
0: e se ka oba e omo wedun awon kan ni sise idasile ile ise lopa ipinle yi pe a fe ma fa oko wa sofo ni pela ko ta wa pe ko sibi ta de Nigeria ta ni ri ibudo abi le sa won shalabo tan pe security post o le je civil defense ni abi ile se olopa bi pe a se kukuru awon to wa nle ka won lagbara pe ka gba awon eyan si ni o ka jawe sobi si nipa igba igbadun won ni o abi ka ni se fun won ni pe ta nse yi bi pe a fe fi ete sile an pada pada pa ni
1: of course question in fair align pelu nti san yen ton na so pelu oro state police but this notwithstanding case gbo awon post ten so yi se pe be na wa kakiri awon bi kan wa to wa community to je pe remote area ni awon security post yi won o si nibe ta pe ti security post la so ni so o se se ta ba da state police kale ki won establish mu awon security post to wa more closer to the grassroots than awon to wa letele bo ba se so si waju be na se so ki so pe ka establish o ka create security post on lo dakun security challenge tan face but agbara to be ka fun won ato to be ko mo agba lati motivate won aye technology la wa yi nisin ah se won o equip won won de training won in that line lati ri pe won o tele development ton sele ni agbaye won taku security ton ba ti se be to pe boya yi tan ba bo pelu awon federal police yi na ni o se se ka mo ri di so tan fe
2: awon se yin o lero pe e ri pe saju akoko yi baba n soro bi pe ni ja eto aboba wa nbi kan eyi gomina ipile ohun awon ni won sese fe e kan si ijoba toke ki won le ba won fe ase lede fun lajo lajo iko isu alabo lati da si oro ipenija na eyin o wa lero pe bi a ba ni olopa ipinle yo mo ki di down sawon ipenija ti o ba suyo leka eto abo kini ohun yo ma ya kankan gba ti gomina ba lagbara lati pase pe o ya eyin olopa ipinle e lo bayi e lo bayi bi bayi ni ipenija tun wa seyin o lero pe yo tun seran lowo yo si mu ki oro ipenija eto abo yi ki kini ohun ko je rodo lomo mi
1: of course o se se na la fi kun won ipe ka ma wo disadvantage to wa nibe o pelu pe awon onikan won ni gbe kan le pelu pe ka da state police kon je ka da kale yo ran wara won lowo but ka da kale ke se da kale pe nitori pe ki awon olosilu agba awon governor kan kun wa lu lati mo tun se pe boya fun personal kini won lati mo attack awon ti n ba soro ti won o se dada to je opposition won but kun equip won kon de kan sise fun ara ilu ni ke se Nigeria nikan lo tin sele awon ru to ni bi Nigeria se tobi to ni la ile ti Nigeria to ati population ti Nigeria to for instance ni US ni India ni China o gba won yi bo se ni federal na won ni state so je ki collaboration wa laarin won ki won si ti mo taku oro security issue so n to da ni tan ba le lo bo se pe ka se
0: mo edun be ka lo si eka oro eto eko intellectual aspect at academics ba eyin te wa ni janu oro osolu oro sijoba ki tan so ni pe te ba fe ya idea bi ogbon abi mo kan lati bi kan bo se nse o ye ki yan ya te ba wa mu de a wa joko ko wa bo se se koko fun agbegbe ti e mo lo gan ni pe eso le kan ni se ba pe ile gesi ile india awon ni
2: ile china
0: awon po bi ti wa mo si lo kan bayi sugbon se ro pe nigeria pe a wa se tan pe se nkan ta wa yin se la won se nbe fun apere e je ka wo bayi a mo pe tan fe gba awon ise olopa bayi bi awon ile uk bayi awon ni ko wo se lu bo sugbon ile nigeria mo se ma nse bayi ma so kan ta slot fa awon oloselu a fe mo en to je pe ko se commissioner ko ni je pe awon to wa ku jo sun a fe wa en to je pe o je mo bo se lu wa te pe alima ti riba ribo to ye gomina tuntun kale to wa nbe to ba ni fere a kan diju yokan a ni ko ma lo ni se ro pe nkan ta kan fe copy lati ile ge ni lokire yi ah se tun lati se
1: we concern yin o concern to da ni there's in kan ka wa ta npe ni pa ni eko pelu run te so yi a npe ni comparative public administration so that beyond sin si administration won ti won lohun awa compare pelu be sin city wa ni bi bayi
2: agbisegbaran
1: but inu re a ma won ta npe ni environmental factor yi o pin sona bi meji meta merin political factor political environment social environment cultural environment say political environment ti won to wa ni America bi China tan so say the same political environment na lo wa o social environment wa bakan na ni ti pass about the deputy governor or minister bi kale ni nton kokoma si ni pe to awon eyan won ti won je te jo wa bi kan e kokko toju won lati family e kokko ko le ba si se be won abu yin won se program bi lana won soro bi aspirant PDP bo se ko transformer fun awon to wa lati ibi to ti wa eni to si anko program on challenge won se gugu nkan Nigeria ni won ko wa fun ti lorin abi ta ko si tin to da ni but ni America tan so yi social cultural environment won o fa igba fun iru question to bi ri yen to ba ti yin o si nkan o wa fun gugu ilu ni ke pe fun ilu ti e e bi re ko si ni duro lorun re ipo se nkan kan fun e ti gbo gba ti won so pe bi Donald Trump abi Obama gba to wa nbe wa ni wo si nkan kan fa won wa binu o ba ti wa nbe o lo sin ilu ni ko yi pe yo asen nikankan ilu lo lo sin
2: generally
1: ilu lo lo sin generally but in bi bi ti wa bi bayi te ba ti se lati explain ni social factor ni e ti bere si di yen ti o da niyan ninu ebi so gbogbo factor yi ta ba wo ta ba si ro pe o wa inimika to jewu fun lati developing ti wa to some extent our educator wa ni nilu wa ta ba se bayi nkan bayi ti o je ni ta ba se bayi nkan bayi ti o je ni if you are ready lati pe attack security ah you are factor yen ko nbe a wa se bo se be ka se si on la fi result but ta ba ti se be result a ni re
0: se ro pe a se be sale se be
1: we just ta ba se tan lati ri pe
0: igba wo la se tan
1: a fe face challenges yi then we have to do ta ba ti wa se tan a je pe ba se nba yi na la continue lati mo ba yi but you have to do it
0: ibere pun e bi pe awon wo lo se tan sa awon lo se lo to je pe awon gangan o da yi pe a so so pe awon to nje sa to nje lowo ba inu sasun bi pe kan agbo sasun kan waju won awon lo se lu te pe won mo mudo kan ta so yi bi pe wa ma so pe asiran ni pe mo fun awon eyan ekunibo mini slot lai pe yi mo ri aworan kan fe daro ko bi soju na ni ton fa awon ise o fa awon ise igba be kako awon meta won tu ya photo ata pon leta won oja mi fere ro pe besulu ni kada ikun tabuke ara ri won ni se ko ri be te pe a ma so pe a fa yen se lopa gege bi campaign bi achievement oloselu
1: we ke so ni kala bawi a both oloselu atilu mo so fun to oloselu ba debeti o ba se awa yi na la mo bu won nitori environmental factor wa social factor cultural factor ana ko ko mo bu won pe ko wulo a ti gbagbe pe a ti yen sibe ke ko wa soju family re o wa so gbogbo ilu ni o si gbodo se fun gbogbo ilu ni but ti o ba ti se fun re awa la kokko bu lati mo soro bi si da so yen lo fa to influence awon lo se ni lati pe won sin be se si yen bi sali musafa si wa ya ba anta yan si senate ti o ba mu se wale fun wa o ba se se ani kokko wu se nigeria kokko wa si odo wa ni pe a need the same bi bayi a ti gbagbe pe o lo represent wa ni tuto but nigeria lo serve lo to wa yi so it's awani ki so le selu so ameji ni
2: to oda
0: e le tere pa ko oja ta parade
2: e oja ti a o ta baba ti parade to shin test waju e le nbe o ko kale.
3: There are two types of football fans. The ones who like to talk.
4: Ha! No! No! This team is going to win!
3: And the ones who are about their action.
4: Mr. Installer, how quickly can you come and install the HomePlus Max solar system? Nothing must disrupt my match, oh!
3: Don't be a talker. Get the HomePlus Max solar system from Sun King and enjoy back-to-back matches. Uninterrupted from your Sun King TV to your laptops, your smartphones, and your Sun King fans. Never miss a moment with the HomePlus Max. Call us on 0800-786-5464 to get yours today.

0: ni eto wa ete ba wa da si ni kan de amore ti 0.7 to wa ni lorin ni ipinle kora be se mo eto yi oni atin se agbeyewo awon oro to nlo lorisirise eka bi eka idajo ni eka eto abo oro osise oro sijoba awon sele to nlo ni agbami oselu eto yin kan ta nse ibere ta nbere ta koko be nkan ta fin se o na ni pe a fin so oju abeniko taiwo adeyemi ni oruko mi oni nkan ta fe wo oni oro egbe oselu alatako African Democratic Congress ADC ni ipinle Kwara ni bayi won ti gbe gbere igbese lati se ifilole awon igbimo alase egbe oselu ADC ni ipinle Kwara awe leyi loni ati esun bi pe awon eyan kan to je pe lakoko bayi awon ni won dare oselu ADC won ja oselu ohun gba lowo awon onile ati wa lo si ekun dibo olori ipayemo lete ni ijoba bile moro ni ipinle Kwara ta ti lo wo nkan to ni se lori lati yan owo lati yan asoju won nilegbemo asofin ni ipinle Kwara awo loni papa julo awon kan to wa nbe ipe ko tesiwaju ba nkan so ipe lo ko pada asile e kan so ipe gangan na lo kan pe awon eyan olori ipaye ma lete ipe kan teka fun ohun alejo mi loni awon na ni onimero adikunle abegunde awon ni omoye egbe oselu ADC fun ijoko legbimo asoju sofin ni ipinle Kwara asoju awon eyan ekundebo oloru ipaye mo lete mo pe kojumo engineer
1: e karo adupe lowo olohun aki gbogbo omo Kwara lapapo oruko mi ni engineer Abegunde Adekunle ti mo je candidate ADC ti mo fe soju constituency wa oloru ipaye molete constituency
0: koko bi yin bayi na ka ko fi bere 2023 gba na e pe ayin ni obedient le pe ayin
1: be ni
0: le party le wa mo ro pe bayi na o ye ka ina wa ni NDC ni tori pe en te gbagbo te gba fun gba na Peter Obi

0: yite mi ba ka to bi mi ni iye yo kan to wa ni ijoba yen and for
1: Iboluwa
0: ni shawo for example for a ward to ni over 20 polling units to e do pe basicete yo kan o na lo wa nbe awon yawo o re bi mo sibe loru te ba fe complication that is one two ba re ba giyan loru ta ba ti de sobi ni Lorin South se understand it ati irona gbegba awon military deni agomokanla won ti ti ojo ona o le koja okan wile ku soju ona ni olohun ni jaku bo in temi so fun ara ale ni pe eyin na egbe yewo now apart of that te ba wo the central gbogbo central pata ni ba ni boya mo yo asale pata pata ko si bi ti o si bank te understand it na ke se pe tori pe oraje o se dada ari bi ti bank le wa na jeba is very populated. Saudi is very populated. Population wa si gba because awon oloko wo bembe. Kilo de to jo pe in time of capital development. Kilo de wa pe constituency titi wa ni ori kankan. Na ta ba nso pe afedebe awa na ni awon nkan ta ti carry out ko to jo pe areyan ti o soro fun wa. A de four purported member of the House of Assembly.
1: Purported kini tun be
0: eh ye mo worry
1: ye ni pe boja en tawon kan kan pa bi
0: so seri
1: e ka wo bayi bi te lo ye gan
0: seri to ba pe te so ni o na ni
1: awon kan lo gbewudani abi
0: a fe gbewudani I have to tell you the reality ti game ba de oye ka so sita a fe gbewudani eya to pe yo le se ti o ni boldness lati so pe without the influence of kinikan mo de be fun ra mi iru awon eyan ni o si se fun constituency one that is a year now like 2 or 2.5 months ago isu kan sele ni moro local government mi ti lo yo fi ati pada wa lati okolowo si ona kisi bridge to dan se mo pe bridge moro ni area yen ani arobadi to le gbabe ani migida from that area se understand
1: lati agbe kan ni
0: agbegbe wa cause under constituency wa na ni mijiji yen wa
1: nisa o
0: ni olooru ipa yen mo lete constituency na owo to yen ka awon eyan fi jeun won wa fi wo bi tan stiri oko oko te wo boya for example e wo oko 500 owo oko yen o wa di boya bi 1002 ijoba ni lo lati se kini lati fix ona yen fun wa but to my greatest surprise eh le ri pe awon house wa ta yan lati beye boya de be won wa so to ba so kini gbese ta gbe sibe I mind you lara awon ti won ma nbu pe won se dada ninu egbe wa o lo ere ti ibe yen with the hope pe ti awon ba ta won ba ni ori ofe lati pada wa awon da lati gba ti
1: awon niyan
0: baba fata mi gidan lati gba ti won ti wa kuro nbe ijoba e ti lo close to kini close to 8 years right kinasi won se kankan lo jona yen to bi di pe oja so ta ba nsoro ke se pe akan so out of sentiment pe emi na fe debe emi na ka mo fe debe ko o kini awon eyan fe lojo saturday mo ni report kan lowo because I have to talk for familiarization talk within my constituency pelu awon eyan mi lati mo won lati ba won soro se understand pe nkan ba la gbe lowo te ba ti ko ni te ba lo arobadi te ba ti ko ni molete secondary school leyin lati beyen lo ona ye o lo fa no security ko ona to da
1: igboloja
0: o lo pada ja si ona alapalon o le ja titi lo but lati odo tita wa nibi ni eyin molete lo beye ko so na nbe how many years ki lo sele si moru ki lo sele si constituency wa se awa se awo lo ni abi yan la se it is very obvious pe yan na la se
1: ta le se
0: awa ijoba to wa be to se kankan na
1: ni won se kan ni ekun dibo olooru ipa yen molete
0: ki na se
1: ero ijoba nbe
0: emi ori o
1: eh so eh so rakan le kan wi pe eh pe eh fair purported

0: sa. Baba wa lagba yi won lo ti won asubudi won lo ti won basaru lada nba won lo ti won
1: Sheikh Muhammad Buhari ibn Musa Jiko bi wa to de o yagbo yaju oro ijile oro to kile mi le rin le gbegbe itoka to kile falafala ninu kitab ati sunna o jisala petepete wa siti tabara ni tabara oko ashabul janna ijo awon eni aljanna awon wo gan lo ma aljanna kini wa ise se oro se ti to le gbe ni aljanna peki peki ori eto ashabul janna lati ma gbo gbogbo e lori kan ni diamond 88.7 fm ilorin Sheikh Muhammad Buhari ibn Musa Jiko bi wan al adabi afa soro pon bi adabi na ni o ma gbe wa ni re ajo emi oro olohun fo di wakati kadondo ni gbogbo ojo ala mi Thursday na go back la wuro sa go meji la osan lori kan diamond 88.7 fm ashabul janna o se ma gbo eto to to wa sona fi wa mena pelu iwoye sako isele aye ka lati fi tuma ti tobi olola ashabul janna pelu Sheikh Buhari o ma Musa Jiko bi wa
2: bismillah
3: hajari

0: aki gbogbo tin je le imamu filani
1: Allah
0: ta ba ti kile baba wo ba lorin ile baba wo ba lo na le gbogbo le imamu filani imamu filani ni mo je imamu agba ni lorin awon filani ni je filani na lo de
2: ala inama takhasisu kesimatu
0: afani 30 re ko lo mo be o
2: inama takhasisu kesimatu rahimi
0: inama takhasisu kesimatu rahimi ko lo won sayan lesa pe wo ma jegbeja ma je bayi ma ri bayi
3: ipin
0: olohun ni
1: allahu akbar
0: akiba baba muhammad al basir muhammad al basir
2: Bada li bashiri bashirun kodi suriri tubihi
0: baba wa muhammad al basur muhammad bashir ad dasuki
2: Bada li

0: Allahu itolohun ni ne khaliqi man yasha Allahu jabbaru
1: afa wa ar-rashadi Sheikh Abdul Wasi'i e won wa ngbenu gugu gugu muslimi aye ni ladasa gugu enu tin je adabiya lati baba wa khalifatul adabiyin won e ki mo agba
0: innal imamata tajullahi alibasahu
1: igbo wa won kan na ni awon kan na ni olohun ni jabo wa si nkan o gbo wo baba wa ba lorin ti gugu baba ngbola won olohun olohun ni imamu tolohun ti yan latodo are to di gbogbo to da ni mo gboro baba wa jade ile na daada lo jade yi ah koda albaraka re yo po yo kari ile yo kari oko
2: amen
1: eri mamu yi tajullahi ni
0: inna li imamata tajullahi alibasahu min khaliqi man yasha Allahu jabbaru
1: olohun oba ma yasha ase yi to wu ibi o ba wu ni gbe si eni to ba si wu ni o fi deleri ade imamu dakun ton ba nbe lokan re po nja si imamu lo pati
0: inna li imamata
1: anu olohun ni fi deyan
0: leri tajullahi alibasahu
1: ah olohun lo fi
0: min

0: agu
1: se kan be wa si won wa lo robu an ta won nabi olohun ma fi bi olohun olohun o dakun imam to de itosona wo olohun titin ba won eni saaju jo ba won na
0: ami hadahu rabbul wara
1: o to sale sabai ya
0: olohun atagu hadahu rabbul wara iyahu ya khataru
1: dakun olohun wa fo lanu da fi bi o lara baba won mo agba lana wa si nanu to aye nan lana ah oritari lara won lo ni po oritari lara won lara won Nigeria po ah albarka na po won lo won tun wa lo seku
0: oh
1: gba to lo won tun wa si olo ni je nkan si dede o tun wa si dede uko won gan inu aromado ma won la ila ila nu le na la dugbo na ni lulu na olohun o baba to de mo saba dabo re bo won
0: amen
1: e tin won eyan je ifarabale npo won yesu bi foto le ti ri haran loju elomi won yesu haran haran la ila ila allah olohun o ti ko ni ma si ti wa pelu eni baba wa laji agba olohun o wa pelu won
0: amen
1: gba won afa ni lorin lagbaye olohun ba kun imamu agba olohun ba ran imamu agba lowo la nabi lodo olohun ola won to bi won ola aye na ti won de na dakun gugu tin jori nojo emi gugun alaafia ara to mo dajama lohun dakun lo mo fi je won ya la nabi lodo olohun ma salamati ya baba mo agba lan
0: ma salamati ya man sara murtahila
1: baba wa mo agba mamul bashir olohun sa ba wa ke won si
0: anna fa ala wa sala billadhi qadima
1: edo wa de ina to ki ona pale aki won seri agola eri agba albarika
0: ma salamati ya man sara
1: murtahila baba wa to lo mo sa ba wa yonu si won.

0: ori ninu gbogbo to wi ko se ti odun mo me abi to odun mo me ju ni pe kadhaka to wi
1: kadhaka to fala shimiyu muhammadun
0: to fala shimiyu mo pa nabi muhammad ta lafu eju esi anabi le lo dese de
1: kadhaka to fala shimiyu muhammadun
0: eni ko so pe bo ti se yin oda eyin to se enikan so pe oda ama dakun gbogbo nti oba ti lafa ri lo jina si be ti mo isoro debi kan on fe yin ni owo na ti wa ni lani okan lolorun si ma wo bo ta lani mo fe kori pe mo si na eh en te si de kin sabaka ta ndehun na ta bi kini bi ai bi sabaka ta ma fi se kin bi to da bi vovovo
2: asehun
0: eh asehun ah e da ko en ya wa te ba ti de be ti mo se te wa dogbon yo lehun to dogbon yo si ta mo ma ri hun pelu run ko ba mu Obamu gbogbo eri re lo ijabu re so bo ti lo ijabu jade hun gan ko da bi mo ri sabaka re tun ori ah ko si anu olohun be lara eni olo mo ka to de isin le mo pe ah be sese de ni mo se de na ni
3: ti ka mi kari mi kun
0: ma fi kari mi kun e na ti gbogbo awon wahala te se yi olohun ni jo

0: Ọlọ́run ipa wo ọ̀ka láti fọ́.
1: Oh.
0: A máa ń sún mọ́ bẹ́ẹ̀, à ń fi ń halẹ̀, à ń rí Ọlọ́run ọba fín. Intabu Elijah anabi ni sọ̀rọ̀.
2: Sallallahu alayhi wa sallam.
0: Ẹ kọjá dádé padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run. Gbogbo ibi tí wàhálà àgbà kò dé báyìí, Ọlọ́run sábà pané.
1: Tubu ila Allah tawbatan nasuha.
0: Afa tin ba mewi atomeke wa tagbagba wa atafa nu wa atomeke nu wa ha eja ku eja se je eja pada sodo Olorun eja seri sodo Olorun ka to ka wi lenu ka ti wu ni wa anabi Muhammad anabi ni intabu ilayya hadisi le kudusi nu anabi ni Olorun ba nso fun mi pe wi fa awon ajo re awon jama re ire Muhammad
2: sallallahu
0: intabu ilayya ti won ba tu ba so demi Olorun ti won dari so do mi pe awon o saburu mo awani wa ana abibuhum olulu fe won le le mi se emi Olorun o hate won tele in korira won wa in lam yatubu ti won ba wa ko ti won o ba ti won atuba won o se adise de korusi ni nkan won o awon afa lo si ni nka o in soro fe nu o ti won ba wa ko ti won se kini ti won atuba wa ana tabibuhum emi na tun ni dokita won emi na ni toju won iyen ni pe aituba sodo Olorun eyan gbadun aisan kan lohun na eyan lalafia ni
1: ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar
0: anabi Muhammad aya to gbe jade nu wa yukaffira ankum sayyi'atikum awon aisedede yin awon lowo fireji a moju ko fun yin ina ni gbolohun ta nabi wa so fun Muhammad tolohun oba so fa nabi Muhammad intabu ilayya wa ana habibu te ba ti tu ba so de mi Olorun te le saburu mo odudu fe yin le mi se tele wa in lam yatubu wa ana tabibu te ba wa ko te le tuba in bi aisedede yin le pada si elomi o loro re lenu elomi o ni wa ri lenu elomi gbogbo ri nkan to da nuri dun gbogbo aye ni dun si mo mu yi nisin le wa ti elomi nisin bi o soro nisin so tun ni o so ama wa bi Olorun fun Olorun ti jo wi oku wi mo adua ni ka jo si pe Olorun o adupe fun Olorun adakun Olorun jo san wa so wo ko san asali barika gbogbo ti aba esin ta ba n gbe leyin won sin Olorun kon yonu si fun wa adua ti ba n se fun Olorun jo mo gba Olorun se wo la dide ti won de to dun mo ogun aye yi gbogbo awon aburu ti n be lenu sa ba ko ku o
2: amin
1: ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajiri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi llahu nabiyya walladhina amanu ma'ahu nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi'aymanihim yaquluna rabbana

0: kọdi
1: ati mimu lana nu rana ta wo wi be oni pe inu okunkun ai bale okan ta ko si olomo satanmole fun wa
0: ami
1: ati ko si inu okunkun ai ni fale ifaya bale okan a si lagbara kan koda asi etiti atun deru bara wa olorun ba ku eru ku le te ba ti wa tu ba so de mi olorun wa na to bi bo
2: I'm not going to be able to do it.
1: Ta ti le ma wa ibu.

0: awon agbako tin ba nde ba yan afowo fa wa ni ese ni nfa be be be olohun oba yan ba ti ma lori o fi mo to mo be afa am beta ironu awon afa no fa bi beru re beru olohun ba ti mo lara re lori o si fi ma fi wa bo to bi abu ese ba si ti se kini bo ti wole po to lara re un be lawon arenu no mo wa yasi ko yi toro olomo satanu wale ni ta
1: ko si amin
0: mani kharaja ibrahim ibn hadham adu ta fe se nu ka to ma lo
2: inshallah
0: ibrahim ma di ama jade njo kan ma ka omi yi pelu awon ejo re e da ko ja tara sanaki sogun nta won fa ba ti wi ko je ja ma lo o lo se wolu ori fa kharaja alaihim al
2: hasad
0: al hasad kini won ba yo si won Ibrahim ma de ama jade nle pelu awon ajo re ibi won tin lo kori bi ikini won jade si won olomo jama olomo jasa gbaku kini won to jade sawa na yi olomo sasanu wa nbe awa na lawon kini won o ti ye gbogbo jama o ye gbogbo aye falahum faqala lahum kulu anabi Ibrahim ma de ama ban so fa awon ajo re pe to nto yo si wa lokankan yi o ko si nto kun be e ma wi gbolo tin wi e da kun yin afa nto ku ni pe e fi nto da le wa lenu ka ma wi e fa won kan han wa rabbana zalamna anfusana rabbana ighfir lana dhunubana gbogbo yun ka ma wi ta ba ti wi gbogbo aburu won yo lo adua lokan an ibrahim ibrahim ma dia ma wa e jo mi e ma wi bayi e tara ma wi ki won wi njona an allahumma allahumma arsna
2: allahumma ihrusna
0: al allahumma ihrusna bi aynika allati la tanam ta kun olohun abure to ma fi so en to fi so ti wo lohun o si sun iwo lohun
2: awa oju
0: ti sun da kun dabu re bo wa wa hafazna bi rukinika alladhi
2: la yuram
0: e da kun lohun ida abure dabu wa ti si ti siki ti sile fi sanu wa kilo to wi oni warhamna bi kudratika alaina da kun sanu wa pelu agbara re to nle ri wa awa na wi bayi agbara to nlo do ta wo lagbara ka awo le la ndamu ki ati fowo fa wahala wahala de iwo lohun ba laanu si si agba ko lo fun wa
2: amen
0: so awon yan sami nle bayi
1: amen
0: to ibrahim ori ori be kilo tun ori fala nuhulaku
2: hatta wa anta rajaana
0: ah ni pare tori woni kan wa gbogbo nigeria na so bayi la nuhulaku
2: wa anta
0: rajaana awa no ni pare tora agbo kan li o wani ya Allah we ni o wa ni o ti ma ba wi ba ya ya Allah meta won wi jejo mi teta
2: ya Allah
0: ya Allah ya Allah eri won wi be tan fa walla hasadu
2: hasadu
0: fa walla
2: hasadu hariba
0: hariba fa walla al hasadu hariba ikoko ti won beru njo na ba ho kini kini o ti won beru njo na ba se kini oba ho ba wa na ba wi ta pe olohun
2: itin
0: itin jeru fa wa na yo sa lo olohun sa dabo re bo wa o olohun fi so re so wa baba wa khalifatu la dabi yin tini
2: olohun sa
0: ba sa nu yin ha olohun so re fa won la je gba pupo olohun ja na mo ri daada eri lato do baba khalifa ta koko baba wa baba mufti eri ni tawon jo njo mo iya pelu ante jo njo mo iya olohun si meni kan nu o de khalifa
2: allah
0: america ngba ti o tun se sa america baba khalifa le keji abeko baba wa sheikh ahmad kola kola kola awon na to de khalifa abeko laani omo ya ti won na america e wa wo khalifa to ni laani omo ya ti won na baba sheikh mustafa muhammad kamaluddin laani omo ya ti won na te jo njo mo baba kan na omo ya kan na olohun ma na wa ni khalifa iya wa labata to wa je to je pe okan ni won lodo mama ti won
2: allah
0: abi enikan okan ni won lodo mama ti won e wa wo gu olohun awon omo ti won na wa lo je khalifa labata
2: allah
0: ah
2: mudiru
0: aida olohun o se gbogbo n to lo se fun yin o wo gbogbo aye pupo o apada si bo ni to sawon pa wa olohun sa le kun dunu fun o la nabi lodo olohun la ila ila allah gbogbo wa la papo wa ta gbo eto ashabul janna
2: humul faizun
0: orire ta ba pade nbe olohun ni jo dire mu aki baba mo mu agba o e ma wo le o e ma rora o a so rire o an dagbere fun ra wa pe wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: FM. E kaabo padà, iroyin na re ni ekun re. Ilese are ile ti salaye pe ohun o mo nipa iyansiko enikan tun je omoba Adeniri Adeyemi ti won yan. Gege bi adari ajo kan to mo re si ipolongo ile yi ni ile okere labe ilese are ile yi. Ilese are salaye pe iyansiko ohun atoro na lo je ofege atijade kan tolede ni oni ojobo latowo oloro sise ni office are tinobo Femi Gbaja bi Amila salaye ipe ajo ohun oni yabale yi kodamo papa julo kosi labe isakoso are Bola Tinubu Gbaja bi Amila wa kesi awon ajo ni ile okere atawon toro kan kan dagunla siru ajo be ninu iroyin miran ajo ijoba ni pawo labe ole NRS ti siso loju ilana oju itakun kan ti won pe ni ref 360 tan gbe kale lati se idamo awon eyan to kuna lati sanwo re ati lati mu atunse de ba si sanwo re lori lede yi nigba to nsoro nibi eto to waye ni ilu Abuja ni ana ojoru alaga agba fun ajo to pawo labele ohun omowe Zack Adedeji salaye pe ref 360 lo je idagbasoke to nitumo gege bi o se wi itakun bi kale lati ri pe won mu atunse de ba gbawo de lori lede yi nigba to soro re minister fun oro owo na omuguto oro ajele ye Taiwo Oyedele salaye pe ref 360 lo je igbese ise akoko lati mu atunse de ba gbawo de lori lede yi waye o Ilese ologun ojo ofurofu ile yi ti ja okan mi ogoro awon agbesun mo mi nigba ti won se kolu si won ni agbegbe Lake Chad ton si ba buba won je atijade kan to lede loni otobo latowo alukoro ofun ilese ologun ojo ofurofu ile ye e ime ejodome salaye pe won se ikolu na latowo awon mo ologun operation and the kai ejodome tenumo ipe won se ikolu se buba awon akogun ja lo won to je agbesumo mi ta se ja ogoro emi won ni agbegbe mi tele ni ariwa agbegbe Tumbunsu ni agbegbe Lake Chad Basin gege bi o se wi o tesiwaju pe won se ikolu na ni owuro kutira ana ojoru nigba ton won se ikolu se buba awon agbesumo mi ohun ijaba apapo ile yi ti kikabo sorelede yi awon mo ile yi ti won dede ni odorun ti won kokuro le South Africa latari sise ikolu si awon are to waye ni le South Africa nigba ton soro jabo ile yi ton ri si oro ile okere lokin wa kabo kwako oko balumtala muhammed to wa ni ilu eko ton se ko wole yi wa nu oko balu APC won kun wa ka roko ijoba le Nigeria Minister keji fun oro ile okere Sola Eniko laye nigba ti ajo n fi die mule won salaye pipe ni bayi won ti farogusi di ojo kerinla osu kefa famo gele yi tabe kuro ni le South Africa lara gbese lati di pe awon eyan won won ko won pada sile ajo ijoba eleye to moguto enu ala ati enu bode ti bere gbese lati dekun awon eyan to nse fayawo ororo wo orilede yi lara gbese lati daabobo awon ilese to npese ororo labele adari agba ajo ijoba ohun Adewale Adeniyi lofun lede mo so papo pelu awon toro kan ni eka pipese ororo lolu ilese ajo custom to wa ni metama nilu Abuja atijade kan to lede latowo alukoro fun ajo ijoba na lori lede yi Abdullahi Mewada salaye pe Adeniyi tenumo pe eka pipese ororo ni pa kutule ni dagbasoke oro ajele yi o si kese awon toro kan kan se papo pelu ajo ohun lati dekun awon to nse fayawo oja ohun wo ile yi wa awon olugbe agbegbe kan nilo lorun ti kan menu latari ogogo afefe gasi idana bi awon alagbata ati awon ton ta pelu awon ton lo se fun lede latari awon ogogo afefe gas to lede laipe yi akoroyin ile ise wa Grace Lawa to lo sagbe baba ode nilu lorin salaye pe enikan to nje kein te babalola to lo afefe gasi idana nile re ati nibi sere lo kan minu papa julo bo se nta lati owo to le igba naira ati egberun kan o si nta lowo to din ni egberun meji naira kilo kan la ni ose meta gbako gege bo se utesiwaju pe eduro tutu won o tun ta pedu lowo toto egberun mefa si egberun mefa ati abo nigba to nsoro lori oro ohun en kan ise ta afefe gas n baba ode to poro ka re ni akimu salaye pe on gogo ohun lo waye ata ibupo awon buba ta fe gas ko se ri afefe gas ti won ta fun awon an to nta nigba to nsoro en kan to ta afefe gas ohun mohammed taufik salaye pe afefe gas ta lo ti won o si gbera a le se linda 50 kilogram ti won ta ni owo toto egberun lona meta ni ni ogota naira ati abo ninu osu karun ni bayi won tin ta ni owo toto egberun lona ogorin naira bere lati ojo kini osu kefa iroyin ekunre ni amowa se ti gbo yin lati kan da amore ti 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara leyin simi ranpe yi a lo si ile okere ile america oni o ti se ikolu si oko agbegbe kan to gbepo ni agbegbe Gulf of Oman to kuro ni ile Iran lekan si akin pe eku ikale
1: e darapo mo wa ni idakun kai lu jara wa idakun ibado re Facebook idakun abeyefo Twitter ati Instagram lori Diamond 887 FM Diamond FM shining supreme
2: iroyin ekunrere lati le ise Diamond FM
0: e kaabo pada iroyin ekunrere ni amowa se ti gbo yin lati kan da amore ti 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara iroyin ohun tesiwajo ni ile okere oko ejagun ile america ti se ikolu ti oko agbegbe kan ni agbegbe Gulf of Omaha bi oko won se gbianju lati kepo ni ile Iran to se tako asele america to gbege dina ile Iran bo se fide amule atowo ile ise ologun ile america lana ojoru nigba to soro eka to ndari oro eto abo ni ile america centcom lojopo xre salaye pe oko jagun ile america lo se ikolu ti oko agbepo won nigba to kuna aye tele ase to lede atowo awon omo ologun ile america ewe ile ise ijoba ile india to wa ni janu oro le okere ti bu enu atelu isele ohun boyi awon awako oju omi omole india meta to wa ninu oko hun se di awati won do la mokan leni ogun awon ero to wa ninu oko hun to won je omo ile india leyin ikolu na sebe ni ile okere ile gbimo asofin ile europe o ti bere igbese lati dan ofin kan wo lati dekun bi ijoko se nsofo ati lati je ki awon asofin le ma peke lu oro tan ba so nibi joko ofin ohun oni saju eni to je are won roberta mesola ati salaye to koja gbese na ni e ti ma pari awon ijoko won ijoko ti o waye laarin ojo kedogun si ojo kegidi ni ogun oni egbera so bere ni ojo aje ti won pari ijoko to ba di aago mejo abo asale ojo segun oni won pari ni aago meje asale ojo ru atojobo oni won pari ni aago merin irole labala iroyin ere idaraya are ajo fifa jani fantino ti kesi awon eyan koko foporopo suru latari bi ijoba ile america se gbege dina adari ajo omo ile o somalia oma abdulkadir ata se ko jomo lakoko to dari dije agbaye pelu bo se gba bi ase lati wole america won da duro fun kan bi wakati mokanla ko to da pada si ile re latowo awon ajo asobode ni ile america nigba to soro sagu edije agbaye infantino salagba ajo fifa on soro ere daraya awon ko le sin kankan lori ominira awon ilede papajo to ni kan se lori oro eto abo to le kan si awon koko na re ile ise arele yi ti kegba jare lori ile ise kan ti ile ise arele yi ko damo aka fun yin pe awon mo ologun ile ye ti ja okan mi ogoro awon agbesumo mi ni agbegbe le chad basin atuka fun yin pe awon mo ile ye ti won dide e ni odun ti pada si le won ko won de lati ile South Africa aso fun yin pe ajo joba leje to mugu to enubode Nigeria Customs Service bere gbese lati dekun awon eyan ton se fayawo ororo wo orilede yi ni ile okere akase te gbe yin pe le America se yi kolu si oko agbipo kan to e kopo ni ile ran ni egbe ile Oman la kotan ajo FIFA ni arete fun lede lori bon se gbegidina adari ajo omo le Oman pe ko le wo ile America saju idije agbaye to gbera so 1994 oni olu DJ fun ipo are ile yi tun gbagbo pe on lo bori Moshood Abiola kede pe on bori ni inu eto idibo are to waye nigba to soro ni ilu agbegbe Epetedo ni ilu Eko to ilo pin royin ohun e pade wa to ba di agomarabo lo ni fun yin agbaye wa ni kan diamond 8.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara nedu okore ni lo tu royin taiwo ade yemi lo tu to ka se ti gbo yin lekan si akin pe eko wo lenu se
2: iroyin ekunrere lati ile ise Diamond FM

0: Iwo wo lo bere sibe o.
1: Ah, e mo mo binu. Kini ohun ti ba mi nle ni?
0: Da to wa bon le nko. Se bi to ye ko se ga sinu. O ti e mo pe bi esin ba fi le gbe kini ohun to si ba lo nje lomi. O le fo ni iru aisan ni. Eyi to se won da o. Oya oya afira. Ko bo ti se kuro nbe o.
1: E mo binu o mama.
0: E ri nkan. A wi wi wi. A fo fo fo. Pe imo to to lo lo segun arun gbogbo. E je ka ya go fun iwa obun. To ba le darun ohun aisan sile laye ka ti agbegbe wa. Be ba wa ke fe ni keni tabi enikan pe o ndale tabi se gasa yi kan yin e tete ki lo fun ko ma ba fi ti e ko ba ti yin tori bi ara le ni ba nje kokoro ta ba wi fun u rere re ko ni je ka sun e je ka yi ka ti agbegbe wa ma wa ni imototo ni gba gbogbo
2: oro imoro yin wa lati ile ise diamond 88.7 fm

0: la wole sun la bala so sita
1: elu e kale o orko mi neni tolo mo mo fe so sita ni o
0: ti eni to ba dake tara re ba dake ni
2: ba ya nkan to sun mi iku se ku fun mi pe ku iku ro mu fun mi ati ni kin bi kan je
3: mi o ma boju ogun laye o ba ma ti mura sile
0: ma dake ma fi ronu para re
4: ejo kini e ti won ste bi mi pe awon ma to bi fun mi gan iku ira ti n wa
0: gbianju ko so sita lori eto lawole sun labala so sita kokan re o fuye ka le sorun asun fori losuka kokan o si bale dedede lawole sun pelu abala so sita lori ikanni Diamond FM lati gbogbo ago mesan ale ojo isegun Tuesday ati ojobo Thursday
5: e kale o eto yin ni a fe da si o akoko o ni ti iyawo ti o mo npe ko to wole
0: awon oro imoran oro iyanju ati orin tin tuni lara nigba iponju tada wa ninu itojuko lawole sun lori Diamond FM eto fun gbogbo ebi ko se magbo ni
6: ta ni mola jo digbe ile yen lo da soju agbara
7: baba ta ni mola e ti gbagbe pe eni ni kile aye o da o ni kan kan ni yo jere e be si ni ile aye odun fe nikan soso e kuku mo pe
8: ijobo oni dawo duro lati ma dekun dida ile soju agbara to nfa ise lomi ya li agbara ya sobu ile riri ile didawo ati awon ijamba mi to le tete so ni di align ile lori e si mo ja gbagbe ipe agbara ma gbe tomodi atagba lo e sa fun ile dida soju agbara
9: ile dida soju agbara ko dara kaye fo wa ara wa sera wa
10: oro imoro yin wa lati ile ise Diamond 88.7 FM.
11: Diamond 88.7 FM. Ore timo timo ti eyin yan layo.
12: Your one-stop dial. Diamond FM, shining supreme.

0: ale apere la fi se omo wa je pe ede tin gbe bo wa yo se dede pe kamisili
1: to
0: gege emi mo se mo so fun o pe everybody you wa lorin se bi mo so fun o pe awon kaka wonu re
1: be ni kamisili
0: ti o fi pio kamisili gege bi ti
1: ege bi
0: akobi
1: yes sir
0: se kaluku tin gbo mi laroye na ti wi ti e pe ilu mi
1: be ni mi ga wi temi igi korin to fa mo
0: yo ida de o ma candidate olodumare gbo lo mesaya mo tun ti de photo santo ni esa joko daada
1: an ba dun yin
2: nitori bi omi babale o mi ama ni pa ojo bale won
0: ilu mi da bi oko
1: to
0: ilu mi da bi aba
1: to n gbo
0: ilu mi dabi abule
1: to
0: ilu mi wa dabi igba to je pe agbe ni gbogbo wa ta nge su
1: to
0: ogbo olorun lo da be o pe nsawo akobi
1: e ja wo
0: osa mo pe ti eyan ba fe gbe su ogbodo ni gido ti su olo mo
1: be ni
0: to le ma bere pe igi wo ni won pe ni gido awon igi je ma ri mo le legbe su
1: te re su
0: mo wa wa ni to ba lomo ni su o fi tada
1: to ko su mo lomo loke
0: akobi agbe mi ogbin ti e ko ni fi gido si
1: be ni
0: agbe mi ogbin ti e o fe fi gido si ama nbi ti gi wa jina sibe eru ni o pe ni oba to fi lele o di melo
1: o di meji
0: meta nu olodun je ogbon
3: o ti wo ran lo
0: alolodun je ogbon
2: iya iya ma jojo ala
0: wa wa so pe bi gi oba ni gido ki ta daada won wa tun wa so pe ti ebe su oba fe ko keya ko fe gba ayale o ni su ti membe ki tun ti daada
1: be ni
0: awon bi kan si nbe ti won ba wa ko ebe su yi e wa wo pe ise kile ni won se nbi ile tete te kan bayi na won kan fi su bo be nitori pe ile be ro
1: be ni
0: isu o ma lo
1: le wa ta
0: akobi o fe bi mi ko si agbe ni mi agbe ni mi na wa goluko ti mi wa olohun wa goluko mi wa
1: e ku lo ni
0: ajo ke ti lori ategun pelu mi Karim Kudrat onipamo akobi o wa ri opolopo osu to wa ri be e ti won gba lero pelu re na ni pe mi o ma se dede bo ti ye ko se dede ni yo ta yo yo bo ku abo wa yo pe agbe agbe o wa lowo lowo
1: wo
0: wa mo ni pe iran ti lowo lakoko ya agbe
1: to gagbe ni soro o
0: wa ko sibi ti lara o si
1: ko
0: si bi to te o si ko si bi ti ri gimo o si ko si bi ti an binu ara eni o si
1: ko si
2: a palu la o
0: won pada wa binu titi akobi
1: yes sir
0: won binu igi oko won binu ti won gbin soko awon binu titi ti won ti wa wo pe ba won ba sai da saburu o ri si ti wa gbin loko ni iwo go yi
1: yes sir
0: yo wa je ko yo wa ja si pe agbe oso ti sugbon ero ti won ni akobi ma tele mi bi mo tin te fun yi o sa mo pe lowo lowo la lulu ogidi gbo bọlọgbọn ba mọ eji ojo
1: be
0: ni ti won be legbe re ba wa ni kini njoko ni la kai
1: kai ni
2: emi na lawa ti sa o si afa
0: akobi opolopo to wa nwo yi opolopo to ri ni latara binu ati lara ko sigido olokoko ni ofe fi si o yo lo le duro lapa pe to ba gbe igi kankan bi ma je ko mo pe awon baba nla wa lo ni le bi
1: o
0: da baba nla un da baba to bi woda
1: won ti lo
0: eni to bi ohun na da
1: o si
0: won gbo eleyi oro aye ta

0: kobi ilu mi orin ti wa fa ko gbo ti mo ni so pe ilu mi se won ti so ti e se in dem mele na ti so ti yin akobi opolopo su to wa wa ti o si gido ti o si bi ti o fararo atata ata otan lele won ni o ni ta bo ba di pe ko ni nti o fi duro amo e ba to ta na ngba jo pada ti pe ngba mi won fe gbesu ngba ti o to je won la lebu ebu ti won la won le la mefa merin abi marun Pada ro Olorun pada wa Jesu marun ta ko kale yi o wa pada wa du ore o to nti won fi dana nle ana akobi so tele mi sai ba tele mi oloko ni won binu lara asu won wa binu su na lara oloko won esu ti won ni oni ta ota nto to nibi rabaraba won pada wa gbe esu yi olohun oje o deegun to so sama ko ba ti deegun ko wulo manu won wa pada wa la su yi lebu lona bi merin meta bi marun ngba won fi boy be ngba won pada kore bokuwa bokuwa bayi
1: ah si olohun
0: so so pe a ko bi olohun fe ya fo mo re wa woru su ti won fi dana
1: to
0: nda gba lo re Ah, akobi.
1: Yes sir.
0: Oro yen dabi ere ki sere. Mo fe ke teti bele je. Ke gbo mi laroye dada. Eyin ni e wa takun re. E tagbo re. E wa fi wo en to se fi we. Ilu mi. Akobi.
1: Yes sir.
0: So wa riru su be. Ko ba pada wa di desi ya. Abi ka so pada odun mi. Abi ko dasi kokore. Ti wa npe su. Wo ko yi o le ma jodun sodun aka so pe asiko ikore isu akobi igba na ni su won ma ma wo awon eyan won le pa saru fufun la wa be bi je so pe elomi o like
1: be ni elomi o bi
0: ah saru fufun la be je
1: elomi
0: so aja wa wa elomi o so pe asaru elede to pupa rodorodo ni be je
1: elomi so aja wa
0: ah Oh, go on, go be.
1: Yes, sir.
0: Won I love you if you say Adalu.
1: Beni.
0: O di melo.
1: O di meji.
0: Elomi o, elomi o so ni pe eh egun iyeye eforiro ni mi fe. Ma wo ire ajo aye ti sun lo bo wa atoloko.
2: Ile aye.
0: Wa wo ko ti wa pada doba laarin awe eyan. Be eyan joba to je joye to je mi tete. Won pada wa te won wari fun isu na lori etabili
2: baba oro bilisi baba na be
0: abi en to sasaru elepo si ofe koja si ola
1: ko ni fe
0: bi ti bi si bi bu di o ma te koluwa
1: yo ti ma bo
0: pada asaru fun won te koluwa
1: no bo bo
0: ni won fi gun yen won te koluwa
1: be
0: ni e be ko ni won je ni su ateyin
1: ati ko
0: ati won ti mo eyin
1: atata
0: are you get
1: yes sir
0: awon ko satasi Akobi Olorun mo je oje ka re
2: but all the system at that year go
0: Akobi
1: yes sir
0: o ri se ke se pe bi sora ni wo bi lokan lokan yi se ko ti wa wo bi baun eh eh so bi ti wo ni o na je bi na ma wo ba je pada soro di jaman lowo ibi ti a ba de ri pe isu yi ti won ro pe o ni ta ko ni se o pada wa ta nigba ti won pada se suna lebu o wa pada wa de ti kaluku se ba
3: Adupe o Oto Olori Adanda tan awa keko jade Bakata B Primary School todun 1976 Adupe lowo Olorun oba Edumare to da wa si dojo oni eyi lo mu wa fori kori fe sayeye adota odun ta ti jade nile eko Bakata B Primary School nilu Ilorin ojo ketala osu kefa odun ta wa yi 13th of June 2026 la ma se ninu ogba ilewe Bakata bere ni dede ago merin irole ojo yin ma dun igba to mi alagba yato tori pe tilu ti fun la o ma fi dupe lowo Oluwa lara awon eto pataki to ma wa yi lojo yen ni scholarship fawon akeko fun awon omo ile eko pakata kokan pelu agbekale awon iwe lolokun ojokan si school library ile eko na koda awon oga wa ti won ko wa jade nile eko na won mo wa nikale lojo yen awan gbogbo mo akeko to jade lodun 1976 lati peju pese sibe lojo yen be na la tun pe to lori telemu lati wa ba wa se dr muhammad abdul gafar fca ti won je alaga gbogbo akeko jade odun 1976 pakata b primary school ni won ni ka ma pariwo e pe e je ka

0: bobo mari omo la dide akori ti o gbodo ko ti se mo tun ti tode ye owo
1: iboro ala mo laye.
2: Hello.
3: Hello.
4: Asan o.
2: E ka san.
4: O mi ku aka yi o.
2: Ami o.
3: Oruko yin ati bi te ti pe.
4: Oruko mi ni Alhaji Abdulrasaq Olaita.
3: E ka abo.
4: Ti o ba se bi o ba o. Ramna sale afali na busi. Ti o ko be fo be. Ti o so mi to fe ja lo te bi mi o.
3: E se
4: ngo. Ti o si.
3: E se ngo.
4: O gbe lo la.
3: As you want

0: Bobo Mario.
1: Hello.
2: Yes,
0: yes, ma.
1: Ah,
0: along with you. I'm here. Terry. Walk of Wale.
1: Eh,
0: I'm here. I'm here. I'm here.
3: Nkan to wa yin nbe on gba pa wa ni kiki. So awon baba kan be atawon omo re atawa ta ba wa njo si be ni o lagbara se. Awon osungun re mu le si. Ko ba ti wa si de ni re. Yo mo le mi ni yo mo le mi ni.
0: Nbe iwo le alapa mo si sey.
3: Ani nla mo yin ko. Iwo le wo le in le mo ba da fun gbe yan mo pe mi ni ni tin da fun bi.
0: Ta.
3: Sengo. Eri nko wa lojo waju olo sai gugu wa pada mo ba ri pe mo ku ni ilu ni
0: e sa pada david e wa
3: e sa pada wa
0: e pada wa olohun pada wa sa anu re
3: e olohun wa ile nbo wa nbo wa to ba ba ni wa si mo tu e ni ti ti mo ba me wa si ju baba mi
0: to
3: yo ma sa adura fun mi ya
0: we a ole alapa mo sise jo ni
2: lodo ni mo to yi
0: Gbogbo ore tin saajo mi, thank you very much. Gbogbo ore tin sele sule mi, thank you very much. Bebe ara le to lati Diamond 88.7 FM dun menle lori. Awa nikan la jo wa, a mo mo nto n wa.
2: O na wa, o ya to ni oruko mi baba kekere Adeta.
0: Eh eh, o ga bo.
2: Yes sir.
0: Iko olokun ola ke gbe ara agba ati Olorun ba na jogudu bayi ni waaji wa. Ako bi woge.
2: Yes sir.
0: Boni owoge.
2: Yes sir.
0: Egba daaji baba iko olokun ola ifun wa re pelebe.
2: Joyo Olorun.
0: Na lo ti pelebe la bi aso yi.
2: Ah.
0: Titi da jaga jo ta tu ma pade lori eto ba kan na.
2: Yes sir.
0: Ta jo meto to ni wa akobi ni ele ologo njo kan.
2: Amen.
0: Ije da titi di jo meto today. Bolude loruko temi nje.
2: For now. Emi ko

0: lókè. Oh yeah, ojo bata bata bata pa ta balagbala. Ojo bata bata lo le ajalu bata na la da meta pa ko meta je ko meta. Ekule o. Tori wipe ekule bayi la kara le ere wa la kiru ona. Baba ri eni lojo meji meta. Eku ati ka kira eni luja ma kira wa pe aku ojo meji meta o. Eku etigbe eto ni gbogbo bikibi ti ategun eto yin fe de bo ba je pe nu le le wa te tin gbadun wa ikani Diamond FM na le ngbo office le wa te tin gbadun wa an ki ku eku etigbe eto bo ba je pe ninu moto ni bi ise owo tin ni oju okowo yin ni an ki ka bo pe eku etigbe eto le kan se
1: egbanu owo ropo o
0: Anki wa loruko Eledumare Oboba to laye anki wa loruko Eledumare Oboba to lorun ato bo bi ori adagba mo paroye paripata ola porogodo aya aje ejo ko yi ta jo ndagbere funra wa lori eto awa fi ara wa okan wa emi wa afile olohun oba lowo ani to ba wa aso wa a wa dupe a mo pe wa o ko sa dede ri be bi o se yi pe a fe ya bara mo re je ni o tori wi pe opo ojo lo ti ro ti le ti fi mu niruru afefe lo ti fe oniruru ji lo ti ja opo eyan lo ti ku opo eyan lo wa nle wo san a ti ere lomi elomi toju orun bo soju ku ni afiyo won omi lelomi mu to pa lori afefe lelomi fe mu to di ro lewo san emi wa wa laye mo wa laye eyin na wa laye wa laye emi emi enje enje ensun ensun se wa ya dupe emo se mu ikini wa loruko gbogbo igbimo alase kan Diamond FM 8.7 loruko gbogbo awon oga loga to di kan nemu laye oludasile ikani wale emi omo yin ore yin pastor Shanko Alaji Fawale lo nki wa pe e ka san o se pataki kin dupe pataki lowo da

yo kilo to ma baba be eyen kon amugbalegbe mi nu e ri mi e ri dayo ge ri shanku abi bo ni dayo gaga bi se wa yen ni gbogbo ose ose wi pe abala ti amulokun kun don lori eto ni abala bi ta ti mo yeju awon kokokokokoko awon koko awon iroyin to je jade ninu oju ewe iwe iroyin ojojumo lewa awon yi ta ti wo ninu mu maworan awon yi ta ti gbo ni le ise radio gbogbo bakan ran awon ta ti ka ninu ori phone wa kaaka kiri awon iroyin la wa gba won jo amu bi koko bi merin marun a pe kelu koko eyo kan shanku la wa mu ti gbo apata ta jo pe kelu Olamma yo gomina won ni ipinle Osun iyen ni ojo ta na Gomina Ademola Adeleke Jackson Nibi eto ipolongo ibo iyen ni apa abi kan ni ipinle Osun iyen lojo ta na Sadede lawon iyen kan kan ri fe re fe iyen loju opo aye lukara nibi ti pepele ti awon eyan ma duro si to kan rora yebese sugbon adupe lowo olohun oba pe nkan kan o se gomina wa iyen ni ipinle Osun lawon egbe APC ati egbe ti eni oje gomina to tin dije iyen ti se egbe akodun won wa bere si na kalebu sira won esi ma po loselu bi nkan ba so loselu pereba iwo ni emi ko asa dupe gbogbo wa na la mo pe iye some wike wi nkan ni wike a wi konko loju oloro ko loro gbo Oba gbohun sori afefe o ni aseyori ohun papa julo lori gbogbo awon ase akase to nse iyen nilu Abuja ko ye leyin ifowosowopo are Asiwaju Bola Ahmed Tinubu lo ba lo ngbe osubara bande fun Asiwaju Bola Ahmed Tinubu ti se are wa papa julo fun awon akanse ise eyi ti wike to si iyen laarin ose ta lo yi o Ilegbimọ asofin mo ti binu tan Ilegbimọ asofin won ti binu tan won ni kan nawo gan atoku ataye re kan wo wa ani hello na ogan wa atoku ataye re e ma wo bo se gbogbo wa la mo enikan tan pe ni meleki yari eni ti se alaga gbogbogbo iyen fun ajo ti n pon epo robi lorilede Nigeria nigba kan ri fun owo rogun rogun trilionu gbe trilionu pon ti wa lo se afora re lawon agun kan iyen ninu asofin baba ni dakun e mo boju anu wo ni ara re oya ngba toju lowo ni Germany lawon kan wa igba ti wa ngba toju nko ani iyen se orilede Nigeria lofo oko owo rogun rogun oko lo e lara re oya ki lokan wa kara re oya fun di eyi a wa o eni ta la wa meleki yari ni beyin na baba ari ọpọlọpọ rògbòdìyàn tó ń ṣẹlẹ̀ ìyẹn nínú ẹgbẹ́

0: Ekaabo pada iroyin na re ni ekunre re ilegbimo asojusofin le yeti buwolu abadofin la de se idasile ile ise olopa ipinle won fe nuko lori oro ni bi joko le to waye loni nibe ti abenugan ilegbimo asojusofin tajudin abasi ti dari ijoko ohun ege bi abasi se wi awon asofin ti won le ni igba oni won faramo abadofin ohun amo merin oni otako awon asofin ohun oni won dibo nigba tun kanuku na owo re soke ewe ilegbimo asofin agba ile ye ti ka abadofin ti dasile se pafunle fun igba keje to si so owo re siwaju igbimo ta ko tele lori agbeyawo si ofin le ye nibi ijoko le oni are ilegbimo asofin agba ile ye goso apabi o ti salaye pe kan awon asofin won dibo lori abadofin ohun nigba ta ma joko ni ose to nbo ewe ilegbimo asofin agba ile aye ti bu enu atelu o si salaye pe ohun omo nipa oro kan to lede lati eni senator Adams Osihomole to ni ile sejoba le yi to ni si oro epo robi NPC lokun fun awon odaran ati awon ole ile lo se afomo ohun nipa san soro lori aba kan ti olori ile oko imamidele da ege bi ilegbimo asofin agba le se fide mule won tenumo pe oro osihomole oni kin se woye ilegbimo asofin agba ile yi ile lo salaye bi pe eyi kayigbimo te ko to re ko ni ase lati pa ko ni ase lati kan lo gbe nikan ni wa siwaju re la nse wi pe are ilegbimo asofin agba ile yi buwolu nigba to fesiye lori oro ti awon iro re so osihomole soro gbe igbese re o tenumo pe inu lo bi ohun nigba ti o sise ajo NPC fesu kan awon asofin agba ohun Arre Tinubu ti kede wipe isakoso re ko je ko jogun awon ipenija lati kuro abi lati gboju kuro nibe amo lati ri pe o wa ona abayo se tumilo fun lede nigba to nsiso lori on tutun ti won ko lati papako oko baalu to wa nilu Abuja lo si agbegbe Eguje lati se ajojo odun keta to ti lo lori isakoso lori lede yi are ere ti igba keje ka se nse ti ma soju fun Arre Tinubu salaye pe ona ohun lo wa ni igbamu pelu ileri to se are tenumo pon yan wike yeso wike sta fun lu Abuja loju na lati di po sise akase ni ilu Abuja Oluso agutan agba ilese iranse Dunamis International Gospel Center dokita po eneje ti fun lede pe pupo awon mole yi oni ma nfi owa awada mu awon kan to se koko nigba to soro nibi ese arose ijo ohun to waye nilo Abuja lana ojoru ogese olohun ohun lo tenumo wipe en to re pe wo lo ye koko pa nigba ti awon odaran ba nfun ni lebun lojopo ayelujara royin fi lede pa mole yi kan onun kopa nigba ti awon afurasi akogun jalo ni kan ma fi aposo won lede nigba to se ntoro wo lowo awon akogun jalo ohun ogese olorun ohun eneche oni oko awon mo ijo soju lati gbadura forilede yi oro sagotan eneche tenumo pe pupa awon le yi won fu wa wada awon ko to le se akoba forilede yi ni ipinle Akwa Ibom awon councilor ni ijoba ibile ini ni ipinle Akwa Ibom ti dibo pe won ni goya mo ninu alaga ijoba ibile na honorable ini ebe uma lori esun pe o kuna lati so owo to n gba to sin na ni bamu pelu ofin ijoba ibile nigba to n soro pelu awon royin nilu oyo arare awon councilor honorable dona usoro salaye wipe mega lara awon mokanla to je councilor won ti dibo ipo won nigoya mo ninu alaga na bo se kuna lati so bo se nawo ijoba ati bo se kolede awon afurasi omo ganfe kan se kolu si won nibi ijoko won mejo lara awon councilor ohun won fa ran ja won ni royin nigba ti won ti se won lese won fun lede wipe alaga ohun loko awon ganfe sowo lati se kolu si won nigba ti won joko awon councilor ohun fi esu kan alaga na pe ko na ko yawo pa pa julo pe nkan to wu lo nse pati gbajoba osu ka 24 won fi esu kan pa alaga ohun o di so ijoba ibile na judicial ara re lati ipinle Oyo egbe oselu onitesiwaju APC eka ti ipinle Oyo ti fun lede won se salaye pe awon osise alabo amotekun ti won le ni igba oni won ti pora oselu APC termo pe oro ohun lo je nkan ti tewogba atijade kan to lede lati owo akowe ipolongo fun egbe oselu APC eka ti ipinle Oyo wa se sadare lo fi die mule lo se makinde laipe ye salaye ipe iko alabo amotekun ipinle Oyo ti padanu awon osise re ti won le ni igba nigba to nfesi egbe oselu APC kesi gomina makinde ko se lekun rere papa julo idi ti awon ose alabo hun fi pora to ye kan ma pese to abo fun awon olugbe ipinle na egbe oselu APC tubo enu atelu bi won se nko awon osise alabo amotekun lati ma so awon ile itura duke ati ile ise to je ti awon eyan kan ni ipinle ohun ni ipinle Kwara ijoba ipinle aye ti bere igbese lati mu adekun de ba awon alabo oyun ton ba oyun ko ati awon mokoko ti won bi ton ku mo ibere itaniji ton se fun awon obirin ti won je oloyun won si tenu mo pe kan de pe won lo si ile iwosan ton ma ti ni oyun kan si lo bimo ni ile iwosan ti bo dabu wolu ati kan gbaradi fun ibimo ipolongo awon lede lati wole sejoba ipinle Kwara to wa ni ijanu oro ilera pelu agosepo apo sunwon ajosoko agbaye UN fun kika eniyan mo se nse ayajo agbaye awon agbebi jade kan to lede loni latowo akowe oroyin fun le ise ijoba ipinle Kwara to ni si oro ilera sad amda lati ninu lorin gege bi atejade on se wi eto npe kale la se itaniji pa pa julo anfani to wa fun awon lo araboyun tan ba lo sile iwosan papa julo to je pe awon akosemose oni o gbebi fun won iroyin agbaye na ni amuwa si eti gbo yin lati kanin diamond 8.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara leyin simi ranpe yi alo si lo kirin legacy akowe eto abo ni legacy jo eli ti fye sile o si ti kuro ninu isakoso o lo tu joba ile ohun kestama lekan si akiyin pe eku ikale
1: e darapo mo wa ni idakun kai lu jara wa idakun ibado re Facebook idakun abeyefo Twitter ati Instagram lori Diamond 887 FM Diamond FM shining supreme

0: Ka bo pada iroyin agbaye ona ni amuwa si etigbo yin lati ikanin da amoniti 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara iroyin ohun tesiwaju ni ilokere akowe eto abo ni ilege si jan ele ti kuro ninu esa koso o lo tu ijoba ile ohun kestama latari owo ti won piyamo fun eto abo nigba to soro o tesiwaju ipo owo ti won piyamo ohun oni okere se nkan ti won nilo fun oro eto abo nile gesi pa pajulo bi akoko iselewo gege bi ale se wi nigba to gba fun gba kokoko aikunrere owo ti won piyamo fun eto abo o fi di amule ipo owo ohun oni ko le to fun awon ologun ile na ewe hali ni eni kefa ti o kawe kuro ninu isa ko sistema laarin osu kan gba ko sibe ni ilokere awon osise na gbe kan to geti ijoba nile Pakistan ti fide mule ipo won ja okun emi awon eyan mehedogun nigba ta si fo nu asi awon osise labo gbe na woju ara won ni agbegbe Kashmir ti le Pakistan dari re egbe awon egafe to mo niyan ti won je joint awami action committee jake oni won ke si awon kan se fo nu bi tako egbese lati pin amo awon joko asofin kan fun awon atipo ti won agbe ile ohun saju eto dibo to nbo ijoba ile ohun lo fi esun kan pe won fa duka ijoba fa la sigbo sile amo awon e dagun la sase ijoba si fo nu lo si olulu ile ohun Masafarabadi won ti wa ko pelu awon osise alabo ni abala iroyin orokowo ijoba apapo le situation lo geto kan lati pin ajile ofe fun awon agbe ara agbese lati je ki onje ko lorelede yi eto ohun oni won so loju re lati owo aposoya ko le yi to wa ni ganan gbara soke eto ogbin won si so loju re labe eto ohun fun ekun dibo arin gbogbon arewa eto ohun lo waye le mina olulu ipinle Niger eto ohun oni won si pin ajile to le ni egberun lona ogorin fun awon agbe ti won le ni egberun lona ogun ni ipinle Niger Benue Nasarawa ati ipinle Kwara Afugusun won lati ri pe onje diwo won si po lorile de yi ni abala iroyin awon amuludun gbaju gbaja ilu moka olorin takasufi omure yi David Adeleke topo lopo npe ni Davido oni o ti korin won se si idije agbaye odun ta waye papa isere crypto.com eto ohun oni o lo anfani na be pe o se korin ni ile Canada Mexico ati ile America ti o gba lejo idije ohun o korin ile America ni asale ana ojo eti Davido lo lo anfani ohun lati pe pe kan won tu okun lorun awon akeko ati oluko ti won ko ni gbekun ni ipinle Oyo Davido eyin aso re lo lo awon nkan alemo aso to je alawo ewe toto merin tini adota to si ko oruko awon akeko mokanlogoji ati oluko mefa ti won ko ni gbekun ni ipinle Oyo se Davido lo ko seyin aso re pe kan ri pe won kun won pada wa sile labala iroyin ere idaraya agbabolu lowo waju fun iko agbabolu obirin agbajele ye super falcons Esther Okoronko ti pada lati ma se gbaradi nigba ti fi ara sese okoronko fara sese nigba ti iko re AFC Toronto n wa ko pelu iko Alifas ni osu to koja lati gba na lo tin joko gbabolu fun iko AFC Toronto ni ji marun ti won ti gba amo nigba ton soro lọjọ po itakun re okongo sala ikini bayi ara tin ya won si se bere lati ma gba bọọlu pada are egbe awon alati leyin fun ko agba bọọlu okunrin agba oje ile Ivory Coast Julia Kwadwo Adonis loni ti salaye pe awon alati leyin iko won ti won gbe ni ile onbege dina won ton je ki won wo ile America bi ileje agbaye yo se gbera so loni ojobo ile America lo ti kuna lati fun awon eyan ni wi ase lati wole re saju adari ayo omo ile Somalia Omar Atta won da pada sile re ni ojo aiku to je pe awon osise iko agbabolu agbaje ile ra orun afulanfani ati wo ile america adonis selaye pe won ti kolede awon osise igbimo hun lati wa awon alati leyin ile ivory coast ni ile america kan le se atileyin fun iko na ninu idije agbaye to lekan si awon koko na re aka fun pe elegbe ma sosu fun leyin ti bo lu abadofin a se idasile ile se olopa ipinle ati ka fun yin pe elegbe mo asofin agba ile yi benu atelu osi omo ero to so lori ile ise NNPCL ni ipinle kora ijoba ipinle yi kesi awon alaboyun kan olewo san fun anfani won lati bi were ni lokere aka fun yin pe akowe tabo ni le gasi sesile kuro ninu ijoba olotu ijoba ile ohun la kotan aka fun yin pe awon ala ti leyin ile ivory coast won pe gidina won won ile wo ile america fun ideje agbaye 94 oni Moshood Abiola kede pe onu bori ninu eto dibo are twaye nigeria o se ikede ohun ni agbegbe epetedo ni ipinle eko to ilopin iroyin ohun nedu okori ni olotu iroyin taiwo adeyemi lotu toka si eti gboyin okokan ni ajisaye o daro
1: wa won to ti fe ji ero transformer wa o ma wo pe won se ji ero asakale aworan loju popo na nu o si ma wo mo de ma won mo kunrin yin o amo kin temi se gbogbo ojoba ni fa ko te kan mo ti lo je ayi je mo ti lo
2: owo dada o nje o ti e mo pe dukiya ajoba dukiya re ni owo ori to nsin san ni won si fi tun gbogbo on to baba je se lona kan tabi ekeji ara wa na la si nko ba e je awon oro orilede nigeria ni agbajowo la fi soya to ba ri nkan ti o boju bun fi tu awon alase to toleti
3: imoran yi lo n dete ti gbo yin lati ikoni diamond 88.7 ilorin
4: gbogbo ìṣẹ́jú àti wákàtí lẹ ń fi máa gbádùn ojúlówó àwọn ètò ní ilé iṣẹ́ tiwa kò sí àṣàdànù nínú àwọn àlàkalẹ̀ ètò ní ìkànnì tí ẹ ti mọ̀ bí ẹni mowó diamond 88.7 FM ẹ lọ fọkàn balẹ̀ bó bá jẹ́ lẹ́ka eré ìdárayá ìfikùnlukùn lẹ́ka amúlùúdùn eré oníṣe àti àwọn orin aládìídùn fún ìgbádùn tiyín nìkan ni o diamond fm ìkànnì tó ń tàn nyerin nyerin.

0: The time is 6 o'clock.
1: Ago mefa tilu.
2: Agbelere egbo kileri agbe ajo jeleri agbejo bawo ni mo yin ti jile to nipa ise agbe kini pataki eto ogbin si awujo wa bawo la se le sariraju opo onje nilu lati le bejina si wa e ma da mo jina a o ni fun yin lo ko idi opero e je ka jo pade lori eto agbelere ni gbogbo ojobo Thursdays lagu mefa irole ni ikane yin to ta won yo na ni Diamond 88.7 FM Ilorin agbelere Olabash Nigeria Limited lo so ni gbowo e ebi ki wonu koro mi iwo oko inu la fi ngbetita Pastor Shanko Alaji atokun eto ma gbe wa ni ajo eto ogbin sise e ma miss e

0: Oto ni ise agbe ni ise le wa eni ti o sise komo jale iwe nko laisi oko ati adako ipe o se pataki ka ma kira wa ka bo sori itoyin to agbe lili fun tirole tuni akiwa nile loko lodo leyin odi papa julo ni gbogbo kibi ti e tin gbo wa wipe eku amojuba wa lekan sin ati kede re saju nigbati a fe pari eto adelebare wipe ni ago mefa si ago mefa borole eto agbe lere yo tun gbina ya mo ki wa loruko gbogbo igbimo alase kan ni Diamond FM 88.7 loruko oludasile wa loruko gbogbo awon yen wa tati jo nse bo lataro ki n dupe pataki ye lowo Seyi Jacob Akobi to je olowo button ni wa emi ni koko ni mo wa lori eto gege bi se wa dayo ki lo to ma baba be o wa pelu mi ki awon ara le kan fi mo pe ajo wa nbe ni
1: e seun aki gbogbo awon ololufe wa jaki jado lede Nigeria aki gbogbo awon ololufe agbelere ni kini wa kini to tawon yo yi Diamond FM iti Doc 7 iti o kale si ojule keji ere wolede eni ilu lorin wa ha yin atu ti de na ni lori eto wa ni eto yin agbelere e wa nkan fudile lati gbadun eto tuni e seun
0: oruko ti mi na yi pada o Pastor Shanko Alaji loruko mi bi eyin ba gbo wa fun igba koko eto agbelere ni eto kan pataki ti ati ma kora wa ti ati ma lara wa loye bi a se le sise agbe ona gba lo de ti a le gba sise agbe kini awon kan ta le fi kun ise agbe ti wa ti ise ti wa na ti awon eyan tan fi ma gbo wa gbadun oniruru awon kan tun jade lati inu oko wa eto agbelere oni eto kan pataki ti a ma se papa julo fun awa agbe lati gba wa ni moran lati to wa sona kini awon kan pataki ti o ye ka tun mo nipa ise agbe awon ona gba lode ta le gba sise agbe ti awa na ta fi jere gegere eja ma dupe pataki lowo ile-ise Olobash Nigeria Limited ti ajo ma se ni gbogbo ojo mejo mejo atunjo se lojo tun nini o nijejo dayo so ranti
1: ranti
0: apo ekelu ogbin agbado asalaye awon orilede ti won tin samulo agbado
1: ben
0: orisise awon ara ti an fi agbado da
1: fi nda
0: asije ko yo wa pe o fe mo si ojumo kan lorilede agbaye ti won akin tin lo ntojo mo iruja agbado
1: ben
0: ko la ni inu ile kan
1: ben
0: bi o ti ma ni omo iru jagbado o wa laarin awon ohun ile
1: ta lo le loju
0: kan lo apekelu loni awa te waju bawo la se le gbin agbado awon yan ma so pe agbado losun meji wa se n tooto ni
1: be ni
0: won ma so se agbado losun meta wa
1: se looto ni
0: se n tooto ni awon lewo gan lo ti eda fun agbado kini awon ofin ati ilana to ro mo gbingbin agbado
1: be ni
0: awon kokoro awon kan wo ni e je ki agbado o dagba
1: ti mo di lowo
0: ki si ni awon ilana atele gbogbo awon kan won yi ni aajo pe kelu ni role tun ni lase so fun pe mo gbe kurun be oni kan ni Diamond FM 88.7 wa pa julo itun itu wa agbe lere e wa je ka tara sasa ka lo si le ise Olobash Nigeria Limited nigba ta ba wa di ate waju e seun agbe lere o
1: fe ni to wa le si

0: njo je mo pe lara awon ohun ogbin to le tete yara so yan dolowo agbado nbe nbe
1: ben
0: pe kin sa wo
1: ya sanko inda
0: so mo pe iyan le gbin agbado ni emeta ko to di pojo ka se nle
1: ben laarin odun
0: laarin odun
1: ben
0: en to te wa je pa ban bari re ni pe awon agbe won ma ri agbado yan je po
1: orun
0: o gbe gelede elomi kan le pale sare bi eka bi ogun bi ogban lo yo kan pale lo bo ba ti pale lo to wa won e kini tractor tan ma fi kole tan ko bi lo bayi won gbe kini kan ni planter o ma kini tan ma fi gbin kan won kan gbin agbado lo ni salalu to je wa tun wa je to ba ja won oko nla ba tin wi fe dara won lam so mo gbon tin won ma da
1: gbon ni nda na
0: won ngba won ba ti pale lo
1: okay
0: uru fe le won o ti fin
1: pelu chemical
0: ti o ti gbe ngba won ba ti fin pelu chemical ti won wa ko bi tan ti agbadun yen bere ti dagba ko to di pe agbadun o dagba de aye ton lapere finfin e kan na ni oje o kan ri pe nu oko kan ma nle lo ni
1: yo mani
0: tori won o si
1: to ba fi le mu agbadun dagba nke to pa koko fun ra re
0: awon mi sin be ri o ban ba ti gbin agbadun ko to di pe yo yoju nu o ti fin so ma pa ma se be
1: beni
0: iyan gbin agbadun ba lo ni jokiji ijo keta ko ti e to di pe agbadun o bere si ma gun bere won o ti fin eh bi agbadun ba ti yori bayi koko o ma ku ohun o si ma
1: dagba
0: yo ma dagba lo e je wa soro nipa irufe ile ti a le fi gbin agbadun ile to dara ju fun agbadun ni gbingbin dayo oni ile iledu
1: iledu
0: ile iledu to da
1: ben
0: o da fun agbadun
1: ben
0: agbadun o fe ran wojo wojo omi o
1: ko fe
0: omi ni won aba ni agbadun feran be ba tun wa ri ile mi to je ile ile dubo ma yanrin
1: ben
0: e le fi gbin agbadun yin
1: o mo da nbe na
0: agbadun o kin da ni bi ile alamo bi ti ule omo ile yangi agbadun o kin da be elomi omo gbe a kilo de ti ke fi da nbi ile alamo ile yanrin ile yangi
1: e se pe oni wu yo wu
0: yo wu sugbon gbongbo agbadun ko ke se gbongbo to lagbara jujuju iwon ba ekan ati gbongbo ti o wa fe fi mu leun yo fe lati ma je ora ale ko ma janfani ora ale nigba ku gba to ba nfe baba ti wa di pe okuta wobo wobo nyarin were
1: nyagi ba ti le disturb
0: nyagi ba ti nda alamo abi ile alamo ti ora yi ko je ora yi turaka agbado ni se dada lafi ma gba awon yan mo ran pe ko ba da kan ri ile eledu tabi ile to je pe eledu po pelu nyarin ni won ba yo se anfani pupo pupo iye fun awa ta fe gbin agbado oniluru awon agbado la le gbin e ri pe mo so fun wa pe ani agbado funfun ni jejo abi
1: ben
0: ani agbado kan tan pe ni agbado solo oloju yellow lapa oki oya won lawon agbado kan to je pe agbado oloju pupa ni eti aba fe lati gbin o da ka to awon ti won ta eroja nkan agbe lo
1: ben
0: idi wa ta fi ngba wa ni moran re ni pe ona meji le pin si baba ni rufe agbado be ni le ti a ma bi a se le si olojojo re a le gbin sugbon opopolopo ru awon agbado be o kin se daada a fe lati so pe ke lo bi won tin ta awon eroja nkan ogbin
1: ben
0: awon agbado ti won ti fi ogun se toju
1: elomi le bere bi to de bi se dada tori pe ngba mi awon mi agbado won ni gbogbo ti e ko gbo ti won fi lawon iya ti won sa be ba wa saru agbado be ti o
0: tiyan wa lo ton fe gbin yo pada ara ni
1: yo ra ni
0: sugbon awon to mo to ji oni mimo nipa ohun ogbin awon ti mo irufe agbado ti a le gbin ati agbado be bo se gboto ati onirupo awon kan ti eroja ti won ti fi si lara ti o je ko wulo fun wa bakana ani agbado losu meji
1: ben
0: asi ni agbado losu meta
1: losu meta
0: o ri pe baba kesi to ba pe awon tin ba wa lo bayi agbado losu meji akoko gan ara awon kan tan ti ya
1: lowo lowo yi
0: o ri pe won

0: owo na wa le agba pelu mi e ba nki awon eyan ti won gbo wa pe won ku dede akoko isa
1: alati le se jerry gold ni akoko yi
0: yes sir
1: ni akoko yi a fe bara wa so nipa oro alafia
0: okay
1: awon products wo ni a le lo
0: fun alafia wa
1: fun alafia agwara wa
0: tara fun libo se ye ko ri
1: ben oni mo fe ka discuss
0: awon products wo ni yes sir
1: Vmas Ganoderma coffee a ma npe ni Ganoderma lucidium coffee
0: Vmas Ganoderma lucidium coffee
1: ben lati lu china ni won ti se coffee yen wa
0: ise kini yen sir
1: se coffee to ni caffeine
0: ninu ko ni caffeine
1: rao is Ganoderma lucidium coffee
0: o ma boost immune system eyan
1: o da fun liver wa gan
0: o tun da fun liver okay
1: then o da fun blood sugar te ba le n to wa se wahala lo lataro to fe sun e je ko mu Ganoderma coffee ko ra po tori ti ni
0: okay
1: o gbe lo ra ko lo sun
0: a se wahala lataro
1: ben
0: a wa fe simi lale
1: stress ben
0: iya
1: ke yo coffee e gbe lo ra ke sun
0: omi to lowo wodi abi tutu
1: okay Ganoderma coffee e ma fi sere
0: e
1: je lo wo google ke wo awon se ti Ganoderma lucidium coffee to nse na elekeji gbogbo en te ni ipe ni ja oju tẹti nawo
0: ipeneja oju
1: men iroyin ayo ti de bayi o
0: okay
1: boya glaucoma ni boya cataract ni ike yi ni won gba ti oju yen o ba ti lo
0: ti e ti lo patapata
1: okay ile ise double plus o ti de Nigeria bayi
0: okay
1: awon ni won se quantum eye glasses glasses yen e ma ra
0: okay
1: o ma correct oju yen
0: ipo yowu toju yen ba
1: yowu ko mo sai wa ni won gba
0: ti lo tan
1: ben so ma correct oju yen
0: okay
1: fa glasses yen o wa transferable
0: ale lo ka to fe lo mi lo alo to lo bi ma lo to sise fun emi tan o to le fun
1: elomi
0: ka to ku o mi glasses yen bo la se le ma woju to le sise fun
1: ni won gba ti oju yen o ba ti fo to si ri oye na pe ba tan mo na de o
0: mo de na mo ri pe na wa
1: sugbon ti o ba roye na mo ko ma wo le ra
0: okay
1: ta ma se roye na won ki won ra o ma correct oju yen be it
0: cataract
1: glaucoma or any kind of eye problem
0: okay
1: nkan to won wa fun ni yen
0: okay
1: the glasses is 320,000
0: naira
1: bene
0: okay
1: ile ise kan soso lo n ta ni Nigeria te ba ti ni the glasses yen e pe wa
0: okay
1: aba yin send there lese kese
0: loju ese ni won gba
1: te ba ti make payment yin
0: okay
1: eleketa oni amonsi say no to malaria
0: ka so pe rara si iba ike irufe iba ti iba je
1: let me introduce you Vmas mosquito repellent
0: okay ogun efan nu
1: ogun efan ni o
0: okay
1: sugbon won se bi perfume kekan rap spray si ara yin
0: bi perfume olorun didun lo se se
1: orun re o kin payan lara lati lu china lati ko wole
0: orun re o ni life kankan ko si infimi mu pehe pehe pehe iko
1: gba te le lo
0: yo
1: bedroom yin ni lo ya won mo ni fa ni traveling e fi sinu moto yin
0: okay
1: Vmas mosquito repellent
0: okay
1: gbo en te wa ni ilu ilorin te ba fa repellent yin e lo si odo chupet cosmetics chupet cosmetics e won wa ni taiwo oke
0: okay
1: ibe ni won wa
0: okay
1: se wa ri awon ogun ti mo ti pe lo saju yen emi ni mo fe ra
0: Ganoderma coffee
1: ati eye glass yen
0: ati mosquito repellent yen
1: sey eye glass ya correct yan yen
0: okay
1: eye glasses yen a ma ba yen order le se wa ni
0: okay
1: sugbon e fe ra Ganoderma coffee ati mosquito repellent o wa ni aroma kay pharmacy
0: okay
1: wa je division o wa ni one step pharmacy
0: okay
1: ni sunbe
0: okay
1: number 3 oro road akolapo moye plaza off taiwo oke ilorin gbogbo ofisi mo lárúkọ yìí lùlọ ni pátápátá ẹ mọ gbàgbé wípé mo sọ wípé gbogbo ẹni tí a fẹ ra mosquito repellent nìkan ẹ lọ sí chupet cosmetics
0: ni mosquito repellent
1: nìkan ló wà ń bẹ
0: okay
1: báwọn ètò kù yẹn ó wà láwọn pharmacy tí mo dárúkọ yẹn a fẹ alágbàtà fún oògùn ẹfọn yìí káàkiri ìlú Kwara State àti Nàìjíríà
0: okay
1: ẹ wá gbọ́ mi èyíkéyìí ìpèníjà àgọ́ atẹ bá ní bóyá sugar level yín ni bóyá BP ni bóyá inú egungun ara inú tí ń dùn yín ni àwa ní wellness package àwọn products tí ò ní chemical ta import láti China
0: okay
1: ẹ pè wá ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ la wà a wà ní Jerry Gold Wellness Center ní Odetomi Street
0: okay
1: Odòru area ní ìlú Ògbómọ̀ṣọ́
0: nọmba wo náà lè pèsè
1: ibikíbi tẹ ẹ bá wà a bá ń ṣe ewé bí lògùn yẹn síbẹ̀
0: síbi tán bá wà
1: àlẹ kọ́ yín bẹ́ẹ̀ ṣe máa lò ó ẹ pè mí tàkẹ́ WhatsApp sórí nọmba yìí
2: 080 34 34 84 4389 80 34 34 84 43 89 80 34 43 89 89
3: Alafia wa kun fi afia
2: ami atopolopo ami Damn 88.7 FM
3: Ogbon tarigi ni wa

0: really mean roundabout. Ni orioke racial traveler ni abe omega educational ni roundabout giri alimi. Number tesi ma pe mi si ni 081-444-22292. Le kan si 081-4 le meta, etun wa te 2 na le meta, e wa fi 92 pari e. Oba kokoro nu eje na le nke si yen. Ba le kokoro nu eje awa na ni. Tori kan ta nsin na nu won si ti ma wa ma debi wipe Olorun fun wa lati yori lati odun to ti pe seyin. Nti ba be ni ba nsin tabuku kan to ma dawole adupe lodo Olorun. Olotu itara ti ma jade sora omo kekeke nigba miran o le sagba na o itara won o se gba bere si ila lapadi ni ara tita ara yiyun ki ara ko ma papo ki ara ko ma bo ki o si ma seje ki ara ko ma so bi gba ti won de omi gbona si yan ni ara ara apere kokoro nu eje ni to ba ti ko ba kokoro nu eje a ma ko ba awo ara ide eniyan ni bayi bo se ngbo mi ma bo wado Dr. Gambari Alase atoludari Gambari Tradu Medical Clinic oba kokoro nu eje tawon loyipo npe ni bacteriologist ai ki se nkan toju nkan to ba le ko ba kokoro nu eje lo ati bo le yeda eniyan bi a se fi ma ku ninu isoro n to ni se pelu kokoro nu eje elomi oyunra titi yo so bi gba ti won domi gbona si yan lara to ba wa be yo wa di egbo to ba wa pe pupo ju ti ba tin damu eda miran a ma wa je pe apa kan o wa pupa yato si apa keji bi eni ti won domi gbona si lara ti o ba tin yun opolopo elomiran a ma yun won debi pe ti ba yun won debi abe a ma wa mu idamu wa be ni o ma dumo won be na ni o si ma ta won be na ni o si ma bo ti elomi ba wo etan ara yo si tun ma ta tabi ko ma yun ara kokoro nu eje ni elomi yo ti ora debi wipe ti ara ba wa yi a wa dabi eyin opolo aisan ti ogbogun olohun ni bi si e ko ni bi si ran e ma bo wa do Dr. Gambari oba kokoro nu eje gbogbo opolopo nkan to ba nse awo ara eda eniyan lati nu eje ni bi ara apere te mo ri ni ti nkan ba tin rin kaakiri tin ba nse seki seki bi gba ti won ba gun ya labere yo mo rin kaakiri ninu ara igbogbo bi to ba rin de wahala ni ma dale sinu ara eda eniyan to ba ti wa nri awon apere won yi ti mo so yi o le jokunrin olojobirin ma bo wa do Dr. Gambari oba kokoro nu eje olotu kokoro nu eje baale kokoro nu eje awa na won pe be awa ni roundabout giri alimi ebere rashiau traveler okebelawa ni abe omega educational ni lu Ilorin Kwara State kini fa kokoro nu eje ara awon kan ti ma fa kokoro nu eje ni aisan gbajumo ti o ba pe ninu ara ti o si ma mu eda miran gege bi apere ti o ma ri koni le se eyo dede bo ti ye ko se eyo a ma se eyo pelu nira to ba tin ra pere yi aisan gbajumo tin wonu ara bonu ko to wa de nu eje tete ma bo wa do Dr. Gambari oba kokoro nu eje ti eyo ba nseku si inu ara o le pada si inu ara ti o si le ko ba nkan eya inu ara awa ide eniyan ti won pe ni alimentary canal tete ma bo aisan ti ogbogun ni se ko ni se ran re o iwo to n gbo mi lowo loyi ma sami adua ko to wa di pe yo mo wa ko idamu ba nkan ti won pe ni kidney ti won pe ni kidney ni yoruba abi liver ti won pe ni edo ko to di pe yo se akoba fun tete ma bo olohun ni jari aisan kidney a si ni ri aisan je fun jedo olohun oba oni jari ti o ko ba okan awa ide eniyan ti won pe ni heart ti kini ba pada sinu ara o le affect o si le infect awon kan ta nda ko yi ko to wa di pe yo ri be ma bo wa do Dr. Gambari Alase atoludari Gambari Tradu Medical Clinic awadi giri alimi giri alimi roundabout ni lu Ilorin nipinle Kwara te ba ti de giri alimi e pe number 081-444-22292 ti e ba pe number yi itun se ekunre alaye ke to ma bo wa sodo emi oba kokoro nu eje bi kokoro nu eje yi ba pe nu ara lapeju a ma fan telomi ma ru o si njeun dede ama yo ma ru yo ma gbe nkan mi ni won pe won ni ma pe eje ohun na lafia ara eje lemi eje ni emi olohun ni jarugun accident e ri pe ti awon yan ba ni teje ba nda pupo ju ti o ba gbe debi to to lati da eje yen e ri pe niyan ma pada si kini I ma pada give up aisan ti o gbe mi wa olohun ni fi si e ko ni bi so mo re o ti kokoro nu eje yi abi eje ba ti wa contaminated ninu ara to ba rin debi agbari o le fa oju sisu o le fa kelomi kiri na re o ma se dede abi ko ma ri bi gba ti oju nta ohun to si yaju le tabi ko ma ro ti o si nkan mi bi e ba se pe gba ti eje to ti wa contaminated yi ba ti rin de be ta n pe ni kokoro nu eje olohun o ma fi so e so wa o ani faisan lo gba oyoju a ma kelomi to ba bere pe ko won o gba le ko se awon ise ile to ye ko se boya lokunrin lobirin abe lomi ni ko won o bere ko won saluwala abi le ri pe ko bere ko se eyo ti o ba didi oyo mo wa ko ojo mo wa pori ara isan kokoro nu eje to ba ti rin de bi agbari a ma fi ri fifo ti o ma lu korokorokorokoro won ti lori sirisi ogun won wa so wi pe ori tulu ni e wa se ayewo to peye lodo Dr. Gambari Alasi Atoludari Gambari Tradu Medical Clinic. E pe mi sori number tin so 081 444 22292. Awa ni lu lorin ni round about giri alimi e bere Dr. Gambari tabi ke bere Rasia Motor Traveler eri wa ni oke be ibe gangan lawa ni abe Omega Educational Center.
1: Bawo ba mi ami kagba e ba gba segun ba fowo lu ewe lu ego keke ni jengege ise Gambari Trado Medical Center Mr. Lion Serikin Saki Bacteriologist Wolu pupo ninu akude to ma n ba gwa ara lati nu eje ni ti wa Gambari Trado Medical Center Mr. Lion ni o kan si iwon fi tewe tegbo tawon baba nla wa lo fi bo wa oju ti si logan tore ni ba ma ti se o je ni ma da ba ti ni card Gambari Trado Medical Center lowo ofe lefe ero igbalode sayewo lati sofe toto bi aisan ba lugo si lagwara tete kan si Gambari Trado Medical Center ma pe won sori 08144 222 92 is 08144 222 92. Ai kagulu tuko igbesi ologba la fi ja isan ni tama
0: nta wan pe ni kokoro nu eje yi to ba ti wa wa chronic to ti di nkan to ti gberu ninu ara o le ma ko sin ta npe ni thicker blood eje kini yo ba npe ta wan pe ni clot blood to ba lo di oju kasan ni bi titin gbeje lo ti eje be ba stop teje ori bi lo bi to yo ko lo lasiko a ma mu awon aye bi to ye keji lo ko ma gban ririri abi ki eyan ko ma rin bi bati bata bo lese abi ki eyan o dabi igba ti apa kan ati ese kan o fe sise mo dabi alara ti eje yen ba tin di pe ko lo bi to ye ko lo eje opolopo are lomi o peye bo se ye ko peye o ama eje ori bi debe lasiko to ye ko debe ti o ba de ti debe wahala ni o ma dale bi riru bi tita bi ese mi ngban bi ese mi kuriri bi pe won fowo kan bi abe fun ti eje lomi ko ni mo pe fun jeun be jale kan ko ni ma e ma bo wa do Dr. Gambari Alase ati oludari Gambari Trado Medical Clinic a wa ni round about giri alimi ni lu lorin abi ke pe number mi 081 444 222 92. Ona wo la tun wa tun le gba ko awon nkan won yi abi to le gba fi da wa lale sinu ara a le ri lati nu afefe na la fini ka mo de nta ba nje abi nta ba fe mu gbugun ta ba mu lu sinu ara e je ka mo de ko si mo wa ni imototo ti afefe ba fe eyan ma wo yerupe yen elomi tin lo o se yo sibe eni to se yo sibe won boyo ti laisan kini keji abaisan gbajumo ninu ara bakan na ori yerupe te ri yen aja eran ati nkan miran alangba o ti se yo sibe tabi ko ti se ibere sibe abi ke ede eni o ti se bere sibe ti kini yen ba pe lori yerupe yen a parapo merupe ta fe ba wa fe to ba fe sinu nje te da ba ile fi je o le ko ba nu ara ti o wa din ti won pe ni bacterium o ni pe en to ti baje to ti di bacteria yen to ba denu ara ede ni yo form bacterium to si le ma cause ntan pe ni iba je fun jedo ti won pe ni typhoid a le ko na bakan na latara ile igbanse ti o ba wa with good hygienic condition ti o ma toni toni to teyan wa lo ti nkan yen wa sesi ninu ara o le sakoba to ba ile fowo kan eje o ti din ti eje yen o ma fun mu idamu wa fun ede eniyan adura mi fun gbogbo eda eniyan olohun ni jari ogun ti won pe ni hepatitis iwo to ba ti wa ri pe damu kan ti wa fe wa ninu ara to ni se pelu nkan nu eya nu ara ta mo si nkan nu ti won pe ni alimentary canal to si ni fe si ati lo ogun bile si kan si emi Dr. Gambari Alase ati oludari Gambari Trado Medical Clinic oba kokoro nu eje ti o je ba tun pele nile na to ti pe onje to ja si pe o ti tutu lati bi ijeta leyan wa gbe wa wo pe onje yi si se je o tun wa tun onje na je o ti le ni ntan pe ni bacteria abi fungi ninu teyan ba je o le gba odi lara ti o si ko ba eje eda eniyan bakan na eyan le ko lati bi ifi eje kan eje ni won fi ni ka sora blade telomi ba lo abi nkan mi telomi ba lo teje fi jade ko ma kelomi lara latara yi pe eje to ba ti ni isoro o le ko ba are eni keji paapa julo latara awon eda eniyan mi nipa ka fi enu ko enu fun eni to ba ti ni awon isoro kini keji lati nu enu to ti je pe aisan yi ti wa nu ara ti o mo en to ba fe nu kenu pelu aleko latara be la fi ni ka sora fun gbogun ta ba ma si ka ri pe nkan to mo toni toni to si daju wi pe nkan yi o la ba won kan to le ko ba ara iwo to ba ti wa ra won apere tin so ye ma bo wa do Dr. Gambari oba kokoro nu eje olotu kokoro nu eje mo wa ni ilu Ilorin ni round about giri alimi e bere rasiao traveler lori oke belawa labe Omega Educational Center ni ilu Ilorin te ba ti de giri alimi abi ke pe number is 081 444 222 92. Bakan na awon omo kekeke to ba sun ara riro ara nro abi ko sun ko loju orun pe ara nro hun to mo ronun sun omo le jeun dada lati bi omo odun kan be lo e ma gbe won baba do Dr. Gambari oba kokoro nu eje egun ni stro mo ni o egun ro ni o ara ndamu omo ti wa sunkun otutu nigba to ru ma won ara yoku re omo ti o sere dede abo mo ba nsunkun jade loju orun latara bi inira kini abi kiji egbe wa ka wa si ayewo to peye fun omo na kali mo ki lo le je ran lowo fun omo na olohun ni gbo momo yin lowo oni gbo omo lowo re ko ni gbo omo temi na e ba nsami e ola ti to bi anabi wa muhammad sallallahu ta'ala wa alayhi wa sallam oba kokoro nu eje dr gambari alase atorudari gambari tradu medical clinic e kan si mineral about giri alimi rasha omoto ni ebere fun te ba ti de randa about giri alimi ebere rasha omoto ni abe omega educational center ibe gangan ni mo wa leti riwa randa about giri alimi ni ti bere nilu lorin nipinle kwara iwo to ba ngbo mi boya lati gbogbo nu te ba tin gbo mi ilu kwara lawa te ba de lu kwara nilu lorin ebere giri alimi te ba ti de giri alimi ni ke pe number 081 444 22292 number yi na ni WhatsApp number to ba ni nkan kini keji te ba fe so pelu mi e so number yi ke save ke wa message mi lori WhatsApp gbogbo awon nkan te ba tun fe mo nipa nkan ta nse ni le ise Gambari Tradu Medical Clinic a so fun yin ta ba le si a ji ke mo ta ba le si a to ke ni ta ba mo to daju lati ago mesan aro di ago mefa le e mo ba wa nbe imi na le mo foju rin ju pelu Dr. Gambari, alase atorudari Gambari Tradu Medical Clinic. Iwo to ba ti wa gba card ilese ti wa be oni card ilese ti wa lowo ayewo ofe o wa fugbe to ba ti ni card wa lowo ni gbogbo gba ku gba te ba wa mo fi gba lare dola o tete kan si Gambari oba kokoro nu eje aisa ti ogbogun olohun ni bi se eniko kan wa o omode ni o agba ni o ti ba nri awon apere nkan ti mo so yi e mo bo wa do Dr. Gambari inu nkan ta fi se igbianju olohun o gba fun wa yo si gba fun wa ba ti se fara ti awon ara teyin wa Olorun o gba fuwo na mo wa fi gba lare dola tete ma bo wa si round about giri alimi ni lu lorin ni Kwara State ti e ba de office wa ayewo la ko se fun yin le ngba te ba gba card fun yin lo fe e se ayewo yin o ja mo ntoju ti a se fun yin ni agbara Olorun a si se pelu owo perete aisa ti ogbogun Olorun ni fi se ko ni fi se niko kan wa o ami
1: ogun billion fun ni wo so bawo ba mi ami kagba e ba gba segun ba fowo lu ewe lu egbo keke ni jengege ise Gambari Tradu Medical Center Mr. Lion Zerikin Saki bacteriologist wo lu pupo ninu akude to mo nbagu ara lati nu eje ni ti wa Gambari Tradu Medical Center Mr. Lion ni o kan si ki won fi tewete gbo tawon baba nla wa lo fi bo wa oju ti si logan tore ni ba ma ti se o je ni ma da ba ti ni card Gambari Tradu Medical Center lowo ofele fi ero igbalode sayewo lati sofe toto bi aisan ba lugo si lagwara tete kan si Gambari Tradu Medical Center ma pe won sori 08144 222 92 is 08144 222 92 ai kagulu tuko igbesi ologbala afi ja isan ni tama
2: lori kan ni radio kan na pelu agbekale to tun ru gogo Diamond FM Ilorin magboni

0: bo ba wu pe ko mo ba ya gbe to ba gbale ko la bi o ti e lo n fe gbagbe gan to ba je pon lo lo gbale to fi owo gbale to gbale to wa fi yawo si be ti yawo n gbe be se n pe o le ya ko kana yo ma lo be o na le sun gba mi so gbogbo yo si mo po o mo po na lo n gbale awon tan ile gan mo po lo gbale ugbon tan lati be pe baba to gbale ni so ke bi advice ti mi ko gba ile ko gbale fun yawo yen lo to tori ko le le ya jade ko si wa mix up on lo n gba iyawo si ko sibe o na si n lo office ti en be o si je ki an ti won ni le mo pe on lo n gba ile ki se iyawo lo gba ile
1: e ka le so mr alaye o ko mo den dara mo la ti lu ti oro mo e ti mo fe da si ni eni to ba ore so sita to le awon ni iyawo kan pe be ko n fe awo mi ah comment tu fais au mieux because asquiri bako kone suru na ke bin ten kan so ni sin ko wa won ton jo nsise kan jo ma lo si bi se ko ma ko won jo ga to re lo mi won to ma nse ni pe ton wa to ga won na so ma gba se ni ko ma won ton jo nsise jo ma kan jo ma lo so lo won gba ru awa en to de ni mama won won jo ngbe le ile ti ya ko ni won jo ngbe so yawo won ko lagidi kon na turu si o boya kon lo si kon lo rent ile fun yawo won ni ta kon jo ma gbe be kon ma toju ya ninu ile won ti ra pe because awon mama ti se tun o won ti se tun o sugbon ko n se wi pe ko paya re ti kon ni mo n so o amo ko ma fi je ki ile ti e ko ma fi je ko daru ile wa oni daru oruko ami ni ntara won ma lati ilu tola won ma
2: e ka re o sa e jo mo fẹ sọ síta ni orúkọ mi ni tọrọ
3: ẹ kalẹ lọyẹ ọdọ àwọn ọgbà ẹkú ètò fẹrú bẹrẹ ti ń sọrọ account number bẹẹni kan wà nílò ìbò fẹ send their account number kò ń send their account number n tó fẹ ṣe ó ti parí ó ti make up mẹgì ẹ ó ti parí iṣẹ gẹgẹ bí ẹ tó sọrọ ṣe kàn fẹ gbọtẹ náà ọkọ ẹ ni segate ojú ẹ ti wà ń bẹ ó ti fọkọ ẹ lẹ kó sì jáde nílé ẹ ni so ọlọmọ jẹ ká ṣiṣẹ ojú ẹ ti ra mọ tó wà nílùú ìbò ó ti sẹ́ndì owó sí i kì í ṣègbà tó sẹ̀ ń sọ̀rọ̀ àkáǹtì nàmbà nìkan pamọ́ pọ̀ so àdúrà ó gbà ẹ mọ bẹ́tò so.
4: ẹ kálẹ̀ òwò lọ́yẹ ẹ kú ètò ọlọ́run níjẹ́ ṣíṣe owó iná gbogbo ìtọ́yí èmi ẹni tí ọlọ́run mọ̀ láti ètò ogun bọ̀ mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n ti ń dá sí ètò ní àti àárọ̀ mo kí bọ́dà ní kọ́lá aláṣọ òkè láti togun mọ́ èyí tó mi fẹ́ dá sí nọmba wọn ọni tí ẹni tí wọn ní ẹsì rẹ ní kó sẹ́ndì àkáǹtì nọmba ọ̀rọ̀ yẹn ó léwu púpọ̀ but tí a bá stọ́pù rẹ̀ pé kí ọkọ̀ mọ̀jẹ̀ kí ó sẹ́ndì àkáǹtì nọmba nítorí ó ṣe náà ni ó ṣe obìnrin yóò padà send account number sí lẹ́yìn tí ó dẹ̀ sí ìyàkan tí ó ṣẹlẹ̀ ọkọ̀ gan tí ẹ̀ ní lẹ́yìn tì mọ́ ìfún àwọn ọ̀rọ̀ míì tó bá tún yẹ kọ́kọ́ tún gbọ́ true line ọkọ̀ ò ní gbọ́ mọ́ kọ́kọ́ ó ní kọ́ send account number ọkọ̀ send account number àtọ́kọ́ tó bá send account number àtọ́kọ́ ọkọ̀ máa mọ orúkọ ẹni yẹn a mọ kọ́kọ́ déètì kọ́kọ́ orúkọ rẹ̀ kọ́kọ́ everything àti iye owó tó sẹ́ndì lóòjọ́ yẹn kọ gbogbo ìkalẹ̀ kọ́dà ní ó ti ọjọ́ yẹn yóò rí pé ọjọ́ yẹn ọjọ́ kan tún padà wá tí ó tún mọ ọjọ́ yẹn so common stop ẹ̀ láti má sẹ́ndì ẹ̀ kó jọ sẹ́ndì àkáǹt nọ́mbà bọ̀ àkáǹt nọ́mbà tọkọ tó bá yẹ pọ̀ pọ́síbù tí ẹnu ọkọ yẹn bá káyàwó ẹ̀ tẹ́lẹ̀ kó jẹ́ kó sẹ́ndì àkáǹt nọ́mbà tọkọ so gbọ́ owó tó bá sẹ́ndì yẹn tó bá jẹ́ sí pé ní kì í ṣe pé bóyá ìṣòro burúkú ló dé bá wọn obìnrin lọ́ba fẹ́ lówó kó transfer rẹ̀ sákàǹtì ìyàwó ẹ̀ kó jẹ́ kọ́ yẹ pọ́n náà lọ́nà so torí ijọ́ tí yọ padà wá so ìyẹn ń bá wọn ẹlẹ́ẹ̀kejì tẹ́ni tí ìyàwó ẹ̀ ń tọ̀ lé ẹni tí ìyàwó ẹ̀ ń tọ̀ lé lóòótọ́ ẹ̀mí náà sọpọ́ọ̀tì àwọn tí wọ́n ti kọ́ dá sọ̀rọ̀ pẹ̀lú pé kó jẹ́ káwọn pẹrẹ́ntì rẹ̀ kó wọ́n àwí ẹ̀ kọ́ tiẹ̀ pé lọ́wájú wọn gẹ́gẹ́ bí kéèsì tó lágbára ni báyìí báyìí báyìí ń ṣẹlẹ̀ sí lágbájá ǹjẹ́ mọ̀ sí atile nta awon yen ba so lo fi mo boya kon go ahead lori e abi kon stop lori ati ba jade si so oro ba won so yen gan ni otumo pe kon go jade si abi kon ma jade si. That is number two. Number three, only energy only young at your own back and back. Obena lota obenene. Obena lota obenene. Gege beauty se ma wa la wang polopo ili. Ne. Inti ya ye se kale. Si ba bato bioma ye fun. Oko fun. Koni fe ki ya ori o se lori ye. And I don't know if my money to everything, the $9 anymore. So now, Toba, I need all yellow collar, lay yanny, or call him be. What of you labor bear? Nature the bibber. Or can ye larning, Tola Bera. And I keep you benefit, Tioba possible, got your ally, Millie Baba. Cook me a Jew. Cook me a Jew. Latty Jessie Penny Kia won't be. Nibu mi baya ko Laurenti ile fun ko ma fi aburu kankan ko ma fi jo han si yare o laarin ko ma je ki baya tori ja temi ati yawo mi nja mi abi something ohun lo mo bi o se gbe oro kale fun ya ti yo fi lo gbale fun ya yawo re ifun yara tan lo nbe yen o le ma fi kale ko won si ma lo ko ma jade ko ma lo sibe nda ko ko ma lo sibe ki ya ofi kino yo fi ma do bo to ba jade yan yan to kan tilekun yara un pa bi o kan so fun ya pe awon jade lo problem mi ma tun sele so but ko lo jade ko gba le o beta because o bene o buru gan ju wa lo so ko lo won dakun so bi yin se re mo ti mo le da si ni ko lo
5: so aduga e ja ma mu loko kan ejeje akoko ni ti ara kunrin to pe awon bore awon bo so ta pore awon fi lo awon pe pelu bi nkan ti ri ka awon fe yawo keji pe tori pe nkan lo dede nkan o si senu re yawo kan omo kan na won si bi se ri ta ba fe tanra wa je loku ibi ti won ti ma ti won ati ma loro mentality pe en bi n ba fe yo kan o ba bi mo meji meta bi o nkan ba ti lo dede ki n fe keji ki n tu bi mo mi ibe ni awon ti n gbe sun mo mi ti n da wa laamu lilede ibe won ti wa hun tori pe ibi ta won ti loro mentality pe n ba fe kini o ba bi mo marun bi o ba si ma tun fe keji o tu bi mo mewa awon abi mo mo to ibi ti won ti jade nu awon ti won ma bi mo ti won o le to ti o pada disoro lojo ola ibi ti ru e ti jade nu yo ba ni se bo ti mo elewa asapon be yin o ba fe yawo gan leyo kan yo kokoko wo pe sagbara mi ka ti bora mi ati boyan kin tun bo nikan si ni o toropo n fe yawo eyin nikan ti wa fe nikan owo agbara re oka ko le bo mo eni ko ba fe kan si ni ko tun fe keji si ni eni ko le to si iro ni je be o iro ni jebe o ebe to toro ba dile ja bara wa so baba yi e so fo re yin ko mo danwo ko te pa mo si ara re bo ba lowo lowo o le fe meta merin marun sugbon ko wa nu osi ko lohun fe si ko bo yo ni o mu osi ni o mo si ku o wallahi yo mo jara sinu osi ni afi to bi yan ba mo bo ti won mo fi kegun lenu lo si ku omo wo le ko mo wo le awon ni won ma bo awon si lo ma wo kun mi ti o ma se dada si won be en ba fe jokun yin ati bi keyin o lowo lowo ni ti bere e so fo re yin ko mo gberu e bo ba wa dowo e tolorun ba wa ke bo ba fe fe si ko fe si pe keyin o mo ni ko mo taraka ko mo le dara re bo ke tun ni o lo fe kan si is out of the common sense elen keji to da be ni arakunrin to pe spam awon pa awon ma ri ta awon ti to sara ngba ta awon le ba e mo awon eyan ni e lo fe yawo o je moran ti awon eyan ni ri pe ta ba ti fe yawo iru e oni mo sele mo okan yin wa nbe yin na ni lu obin ojo ori yin ti to ke to gbobin e si ti ni nto bi eleyi re keyan koko nbe la afia baun ikeye ta toda be narakunrin to pe yawo awon afesona awon nto le awon eyan ni igba iponju la mo re sugbon ke to gbegbese lori e e tele lo sodo awon obi e e je won mo pe nte rire igbese wo la won ti gbe kisi ni won si fe ke sisi an wo e tele lo sodo awon obi e ki won mo awon agbalagba ti won so be won mo o ni di ta won na fi so be idi ti won fi so be si ye won be baba gba moran gege be ti bere e tele ke fi ansi yin lo sodo awon obi e pe to e dakun egba wa era wa lagbajare ntin sere se mo si so wi fun yin ko wi fun yin ntin sere o kini asisi e mo saju ele de pe de e mu nkan dele oni nkan ke si fi lo won ko to di pe gbegbe se lori e kin pada lo sori baba ti won la won fe yawo kan fe fe yawo kan si ti won o ti le da yawo kan tomo kan bo ni to to egbon ta won eyan wi e ma lo be o e kokko lo po awon eyan te jo nsise yin e ma garapo ga ni mi e te lawon te jo nsise yin e wa se mi isekunra won ilu ilori be nigeria lori be eyan no si ni du soju kan ni eyan mo sasotun sasosi ki gbogbo ile jora won ni asiri o si fi bo ogun aye o ni bori wa lase olohun oba ile itutun da be narakunrin to pe yawo awon ofe ri ya awon soju mo ki pe ku roju awon eyan soro pe awon o le obirin gan so pe pe number 1 pe yawo awon kokko fe ri ya awon soju pe o ti kokko fa wa awon o le fe obirin gan so be tori bo ni ba ti ri ki yawo yin lo won ofe ri ya yin soju ah o ku die ka to o ku die ka to yawo yin na ni ya o na si legbon okunrin tabi ko laburo okunrin so fe kun o fi ru e lo won yawo lo obirin lo na yo si fe bi mo ki yawo omo re na so pe o na o fe ro ohun na je pa ki esi esi ru awon ede yi obirin ni o wo na si bi mo ti ojo kunrin ki yawo omo re okunrin lo won fe ri wo na awon anti awon boda re okunrin awon aburo re kawon yawo won lawon fe ri ya yin se nu re o dun si e fi lowo bi o ba ti ri lara re so won to oro ti ri bo ti ri awon yen ni to agbelebo yin re e jo gbe na nitori yawo yin le pe e jo lo gba le ta ni o te fi ya oni ya le saye won pa to ti lu won fe ri won ko mo lo po nkan je fun ya oni ya awon yen le lo gba le ta ni mo wule ko wo fun mo e jo lo gba leta ke jo fi yale saye ti won ke si ma yo juwo yala ye won o je nta won eyan wire sugbon laye be bo ti won ko ri labe bo ti won ko mo o ye ke pe sa kiesi to ni ronu pe ntin se yi o leyin tori ba lo ba lo abo bo nte yen ba si fojo se erun o beere nte yen ba si ferun se ojo o beere nto na nse ti ngbe yi yo ka o e je omo ko si ye latasi ko yi lo kojo to lo to arakunrin ti won pe ex husband ex boyfriend yawo awon pe o fe fo ranse lati ilu Ebo gege bi oro ta won eyan so ti mo ta si ridi mu nbe ni pe oro fo ranse kolo kokko bere oro yi yawo yi ti so condition ta won wa fo mokunrin ti nbe ilu Ebo yi o ti so bonje aro si batosan o ti so weak point won o ti so weakness yi won fọmọkunrin yi lọmọkunrin yi se fe yọju si won bi angeli to ba je po o na gbe kale pe mo dupe mo temi na ti wa laaye ara temi a dupe fọlọrun manage ara wa oro pa fe bun yin lowo ni wo ọmọbinrin yi fe fi gbọn toko yi na o wi ni o a ọmọbinrin gidi ni eyan gidi na so foko re okay good sugbon se ki mo tan yin je bowo ba ti wo nkan mi o pada wo baba ti won soro ti won lawon ti sele sawon ri ko si nto pada wo ti yin le mo o tara yin le mo inu yin ni ke mo e mo nu eni keji en ti won ti jo fera won ri ni to wo ba wo nkan mi se se ko wo the only thing to be ni le se ti o je ki akoyawo ko wa nbe ni pe ko introduce your core sara sara kunrin yi to ba introduce e si ko wa fi se family friend lai se be mewa le teyin owo ti on ba gba yi jade mewa le teyin e jade o gba o ko gba o ti won ti silekun ka jo ma soro sira won yi won si ngba tokunrin ba wale won mo si bo se won leyin to ko si ni mo si ona kan soso to jona abayo ni pe ti won ba mura won lore atoko oko arabirin yi atomokunrin yi ko mo birin yo gboko re lopo ko mi re ko mo ti oko re si waju to ba ti dibi pa fe soro ona kan soso ti won le koyo re lai se be mewa le teyin re jade egbo gbogbo nta won eyan wi be ba gbagbo yi e e lo sori Facebook wa ke tun lo tun bo dada e le gbagbo yi nta won wi o to ba ko waju si oko ta to ba ko yin si oko ta to ba ku wo nikan ko tero ara re pa mo dupe lowo gbogbo eyin te yoju si wa lori Facebook eyin te so ta ta lori ofe ati tebe akoko lo ko wa n papa mara e mo binu e dakun e ja mo tete mo so ta la ago mesan le to ti mo nbere ago mokanla le sese fe sota ojo ti lo awon to ti sota saaju la mo da lohun gbogbo en te sota loni ta lori ofe ati mu eyin la fi bere lose ti nbo e mo binu mo fi ti to bi olohun be yin agboro olohun lose ti nbo odo yin la ti bere eyin te pe wole ta gbe e seun o eyin te pe wole ta ri gbe e se eyin te send message adupo lowo yin gbogbo yin la dupo oju oni ti yin o ona ti yin o ni sokun ko si ni meri la se olohun oba bayi le to omo loni baba tunde aziz oro e wan omo san loni oro le ta dogun oro de asese gbo oro tin ko girigiri bi ojo ni mo nki pe oko kan laji un ayo lasun ba tin wole losun ani lalare gun ani lalari were oko kan laji un ayo lasun o da ro
6: ah la wole sun la bala so sita
7: elo e kale o oruko mi ne ni tolo mo mo fe so sita ni o
6: se eni to ba dake tara re ba dake ni
8: wa ya nkan to su ni iku o se ku fun mi ni pe ko iku ro mu fun mi ni lati ni ki n gbe kan je
9: mi o ma boju ogun laye o ba ma di mura sile
6: mo dake wa fi ronu para re
10: ejo kini ti wa n ste bi mi pe awon mo to bi fun mi gan iku ira ti n wa
6: gbiyanju ko so sita lori eto lawole sun labala so sita kokan re o fuye ka le sorun asun fori losuka kokan o si bale dede de
11: walari won pecho ara mi la fi seke
6: lawole sun pelu abala so sita lori ikanni Diamond FM lati gbogbo ago mesan ale ojo segun Tuesday ati ojo bo Thursday
12: e kale o eto yin ni a fe da si o akoko o ni ti iyawo ti o mo npe ko to wole
6: awon oro imoran oro iyanju ati orin tin tuni lara nigba iponju tada wa ninu itojuko lawole sun lori Diamond FM eto fun gbogbo ebi ko se magboni.